sa North America, mga boses ng Filipino-American community, mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: Alam mo ba yung nag-compose ng kantang Ako'y Sa'yo ay kay akin lamang?
1: Ako'y sa'yo.
2: Halika'y akin. I love that song! I'm always singing that's a fiesta!
0: Ayan, oh.
2: Oh, yeah!

0: sa bawat isyu may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.

0: at On Point with Attorney Ferdinand Topacio. Hello, sir. Welcome to On Point. Again, we meet, but this time at night.
1: Yes, this is getting to be a habit. Anyway, good evening.
0: We have to stop meeting like this. Ayon. Kasi yung huli po natin, umaga, no?
1: But I'm always honored to be here at BNC.
0: Ay, marami pong salamat. Okay, nagulat po ba kayo sa rally? You are a member of the INC.
1: Opo.
0: Okay, nagulat po ba kayo o ang galing naman po ninyong magtago ng secret? Lahat hindi alam.
1: Well, in a way, it was hush-hush, pero nagbigay na po ng pahiging noon ang mga kapatid na magkakaroon ng isang pagkilos.
0: Mm-hmm.
1: So, we were more or less prepared nung nangyari na at nandun na po kami lahat.
0: Pero I'm curious to know, marami po akong kaibigan sa Iglesia ni Cristo, ano? Pero hindi ko pa sila natatanong, paano ho ba ginagawa yung ganyan ka-massive na biglang kilos protesta sa EDSA, 15,000 people nang walang nakakaalam. Paano po ang komunikasyon sa pagitan po ninyo?
1: Hindi po ako privy dun sa mga preparasyon ng pamamahala. Ngunit, alam niyo po, para sa amin ay madali yan. Sapagkat yan po ang aming doktrina. Sa unang Korinto, uno, ang talata ay Jesus, ang tunay na iglesia ay walang pagbubuklod-buklod o pagbabahabahagi. We are united in mind and thought. So, yung unity doctrine namin ay madaling makapagpagawa ng mga ganitong pagkilos sa mga miyembro.
0: So, kumbaga talagang organisado, isang kumpas lamang galing sa pamunuan ay nakasunod kaagad talaga ang membership.
1: Opo, at nakita nyo naman po, if you were there kahapon, ay kitang-kita nyo, wala pong gulo roon. Nakaayos po ang parada ng mga sasakyan, isa lang pong banda, may mga tents kami, may mga generator, may mga pagkain, at ang kapansin-pansin po ay wala pong kalat sa kabila ng dami ng tao doon po sa may gilid ng Camp Aguinaldo.
0: Okay, among other issues, ano po ba talaga ang mensahe? Talaga po bang yung 15,000 taong yon ay para kontrahin yung pag-file ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta?
1: Well, in a manner of speaking, yes, but may bigger issue po rito, which is, katulad nga po ng sinabi ng aming tagpagsalita, we are against selective justice. Hindi kami tutol sa pagpapatupad ng batas, tutol po kami sa pagpilipit ng batas sapagkat selective justice is also injustice.
0: Mm-hmm. So ano pa po ba ang maaari nating sabihing basihan? Kaya tinatawag itong selective justice.
1: Ay, unang-una po, nakikita naman po natin ang pattern. Although I must hasten to add, I cannot speak on behalf of the church administration bilang isang kaanib at bilang isang mamamayan, nakikita naman po natin na kapag kaalyado ng pamahalaan, mabagal ang hustisya. At talagang turtle paste. Pero kapag kanilang kalaban ay mabilis, katulad nung nangyari kay Jinggoy Estrada. At ngayon naman, paano nga po natin masasabing hindi selective justice? Eh yung crime na plunder, kahit sino pong itanong yung mga legal experts, pilit na pilit po itong plunder. O para lang maging bail as a matter of discretion ay pinipilit nilang plunder. Yung ginawa di umano ni Senator Marcoleta na pagtanggap ng campaign donations. Eh lahat naman ng kandidato tumatanggap ng campaign donations. That is authorized by the election code. May mga limitasyon at may reportorial requirements. Kunit wala pong paglabag sa batas dyan.
0: Meron daw pong jurisprudence

0: cited by some of the legal experts na basehan daw po for considering a campaign donation of that amount to be a case for plunder. Meron po ba talaga jurisprudence?
1: Ang jurisprudence po ang nagsasabi na kapag plunder, ang predicate crime niyan ay yung graft. Yung ibinigay po sa inyo ay dapat yon ay based on illegal acts, graft and corruption. Ano pong basihan ng graft laws natin? Kapag ikaw ay binigyan ng kontribusyon at ikaw ay isang public official, it has to be by reason of your office. Ang office mong sinasabi ng batas, hindi yung opisina mong pisikal o yung iyong katungkulan sa pamamahala o sa pamahalaan, kundi yung iyong function. For instance, you're a legislator. Binigyan ka ng pera para may gawin kang batas na pabor dun sa nagbigay sa'yo ng pera. O bumoto ka in favor of the passage of a law that will benefit the person who gave it to you. Ibig sabihin, binigyan ka ng pera para may gawin ka na official function mo to favor one person or to give a disadvantage to another person. Ito po, para gastusin sa kampanya eh. Kasi kung lahat po ng politiko na tatanggap ng pera na siya incumbent, either running for election or another position, ay kakasuhan ng plunder, eh lahat po mapaplunder, lalo ng mga national officials. Kasi kung titignan niyo po yung mga nireport ng mga senador natin, mas mahigit pa po roon ang naibigay sa kanila at ginastos nila.
0: O kaya ang nag-contribute ay isang contractor na biglang did business with the government, hindi po ba?
1: Pwede po yun, but it still has to be proven na yun ay binigay for that consideration. Sapagkat we have to remember that contributions to candidates are allowed by the Omnibus Election Code. Lamang ay mayroong spending limit ang bawat kandidato base sa mga registered voters na maaring bumoto sa kanila. Yun po ang limitasyon doon.
0: So 75 million pesos, nakapaloob pa rin po ba yun sa budget allowed by the COMELEC for a candidate to receive and spend?
1: Opo, kasi nationwide po ito eh. Ang daming botante at yun po ay ang bilang po roon is per registered voter. Hindi po yung mga botanteng bumoto lamang sa'yo. For instance, senador, buong bansa po yun. Kung gobernador, doon sa kanyang probinsya and so on and so forth.
0: Speaking about allies at yung mga kalaban ng administrasyon, ang sinasabi po ng Iglesia ni Cristo, parang bakit nauuna nakasuhan yung mga kalaban ng administrasyon, like, well, I don't know, Mike Defensor, Jingo Estrada, and then also now, Leon Leviste, and now Rodante Marcoleta. Supposedly, kinasuhan din po si DPWH Manuel Bonoan, but now he is considered. Is he already a state witness or he's just being considered a state witness?
1: My basis for saying so is our only reports from media, pero mukhang kinoconsider po seriously. Mm-hmm. Parang done deal na nga po eh, which brings me to this. Bakit po nga yung mga at tinuturing nilang kaalyado ay mabagal? Katulad po ni Senator Joel Villanueva, meron na pong rekomendasyon ang DOJ na kasuhan. Pero sabi ng ombudsman, bay teka muna, we are not bound by the recommendation of the DOJ because we are independent. Pero pagdating dun sa 18 Marine, sinasabi nila na dinelegate daw nila sa NBI, which is under the DOJ, yung pagdetermine ng credibility ng mga Marine. So, which is which, Mr. Remulla? On one hand, you're saying you have to be independent. On the other hand, you are surrendering your independence to an agency under the executive. So, he's only saying things that he's independent when it suits him. That is double standard in the highest degree.
0: Ano po nangyari nung unang araw? Walang permit.
1: Hindi ko po alam. As I've said, I'm not an organizer. I'm just, ako isang pangkaraniwang kaanib po lamang na noong nasabihan ako na meron ngang pagkilos ay tumungo roon. Pero alam niyo po, sa isang democratic and republican system of government, ang ating pamahalaan should always give the benefit of the doubt in favor of greater constitutional and civil rights. Sapagkat yan po ay ayon din sa doktrina that the citizen is the smallest indivisible particle of sovereignty. Mm. At isa din po sa mga garantiya ng ating Bill of Rights, ang right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. So, yan pong constitutional rights ang pinakamataas na antas ng karapatan ng mga taong bayan.
0: May nakakaligtaan po lang po ba ako ngayon at this moment na kaalyado ng administrasyon na kinasuhan?
1: Wala ako nakikita kasi they keep saying ayan na yung kay Joel Villanueva, ayan na yung kay Martin Romualdez, pero wala po tayong nakikita eh. Ang nakikita natin, even yung mga district engineers, regional directors ay nagiging state witnesses at wala namang big fish na nahuhuli kung makikita ninyo.
0: Okay, last na talaga itong question na ito ha. This episode, the convergence of 15,000 people without a permit, ang ibig po bang sabihin nito talagang dapat katakutan ang Iglesia ni Cristo?
1: Hindi naman po kami nananakot sa ginagawa
0: namin. Hindi, alam kong hindi kayo nananakot. Pero ganun pa rin talaga katatag ang boses at boto ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo?
1: Eh, para po sa amin kasi, doktrina po namin yon. That is part of our faith. Hindi pwedeng pagbahabahagi sapagat nasasaad naman po sa Biblia. A house united, divided against itself cannot stand. At nakalagay doon, anong pagsasama ng liwanag sa kadiliman. So, as part and parcel of the doctrine that we have put our faith in, siyempre po, basta sinabi ng pamamahala, eh kasi yung voting namin, doktrina din po yun eh. So, we are not trying to strike fear in the hearts of anyone. We are simply practicing our faith.
0: And that's On Point this week. Join us again next week, only here on BNC, the Billionario News Channel.
2: Channel.

0: Dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa ni Chocos, karang may showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonal yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lachan, nagagali sa akin. Pero magdodonate tayo ng hasad, Lizzie. Yung kay, ano, kay Abalos Forger. Balat kayo pala.
7: Collect and collect and then select. Selective justice. Tinutulan ng Iglesia ni Cristo sa kanilang protesta dahil sa nakaambang kaso kay Senator Marcoleta. Senator Jinggoy, nainggit nga ba? Ex-Secretary Bunuan, nabunot maging state witness. Makaka-witness na naman ba tayo ng isang kalokohan? Senator Risa, dinedma ng German game developer. Pero ang Winley Love Team, nade-develop na ba talaga? At dahil July na, Senate impeachment hearing sa SAIS, matutuloy na ba? Yan ang mga isyong aming nakolekta. Isinik na ang inyong mga puna.
8: Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatalk. Veteran journalist fact checker, Mamichu Manichu Villanueva. Ang ating mga panelista, ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Pondo. At ang resident political expert na hindi naubusan ng opinion, Jess Falsis. With our special guest, Tingog Party List Representative Jude Asidre.
9: Iyalisan naman po at bago tayo mag-weekend ay gumayin natin ang malaking issue sa politika ngayong Linggo. At mapalad po tayo at makakasama natin ngayon si Tingog, Congressman, ano nickname? Pwede na namin tayong tawagin, ano?
10: Jude.
9: Kong Jude.
10: Jude na lang si ma'am.
9: Kong Jude. Kasi ikaw ang Senate Chairman sa, hindi, Senate Chairman, Chairman ng House Committee on Higher Education.
10: Yes po.
9: And marami ding nagtatanong sa amin, ano ba ibig sabihin ng tingog?
10: Well, tingog means voice, no?
9: Yeah.
10: And as a party list, kami talaga, we are based in Eastern Visayas. We're actually a regional party.
9: Ah, okay.
10: That is how we qualify for the party list elections, no? And main advocacy talaga namin is providing a regional lens to national development.
9: Pero national ang party list pag election, di ba?
10: Yes, the voting is national.

sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: na ini-expect na magagawa ko yung roundhouse na nasa sa utak ko. Mm. Kaya medyo yun, sinubukan ko siyang i-roundhouse.
1: Okay. Naikwento mo rin sa akin, Jo, kanina na nanggaling ka sa MMA background. Paano mo ito nagamit sa pagiging Asian champion sa Sambo?
0: Yung pagiging mixed martial arts ko dati, it's nagagamit ko sa Sambo. Hindi lang siya punch at hindi lang sa suntok. May judo din at wrestling yung MMA po.
1: Okay. So nakatulong siya sa pagiging all-around. And I guess yung pag-iisip mo in an actual competition.
0: Yes po.
1: Okay. Balik tayo kay AC dito. Kasi marami nagsasabi na sobrang kalmado at gentle ka off the mat. Pero pagdating sa laban, parang nag-iiba daw yung personality mo. Paano mo nagagawa yung switch na gano'n na, yun nga, off the mat, sobrang bait, gentle, pero pagdating sa bakbakan, talagang all out?
2: Nag-mindset ako na syempre, ano, di naman, ano, gentle ako, ganun, tapos, ano, sa outside ng match. Pero pagdating sa match, hindi naman ako pagbibigyan ng mga kalaban ko. Most probably, if given the chance, ano, yung mindset nila, kung may mababali, babalihin, ganun. So, ba't ko hayaan na gawin sa akin yan? So, kailangan, ano din, pantayan or if kaya, is lamangan ko kung how aggressive they are para at least may fighting chance.
1: Okay, lastly, punta natin dito si Princess. Sinabi ng mga coach na mas na-inspired ka matapos mong mapanood yung panalo ni Jo. So, gaano kalaki ang naging epekto nito sa mental preparation mo bago ka sumalang sa finals?
3: Actually, nung bago ko pa po kasi marinig yung pagkapanalo ni Ate Jo, nag-usap na kami during warm-up, ano bang magiging strategy namin since napanood namin pareho paano maglaro yung magiging katapat namin for finals. So, nag-strategize kami. Then, after ko marinig yung pagkapanalo ni Ate Jom, sabi ko, hindi ako pwedeng matalo kasi nanalo na si Ate Jom. Kailangan kong sundan para matapos yung momentum and makuha namin yung gold for
1: so,
3: that
1: hindi
3: day.
1: Ka na-pressure dun, ha? Para mas lalo kang na-inspire.
3: Yes, na-inspired ko kasi actually, morning pa lang po noon, kami talaga yung unang pumunta from the team, bago pa yung call time from the hotel, pumunta na kami sa venue para silipin, pakiramdaman yung match. Tapos inano na namin na, tinatak na namin sa utak namin, Ate Jom, kailangan kunin natin tong gold today. Kailangan natin patugtugin yung national anthem.
1: Ses, ano ang pinakamahirap na bahagi ng journey mo bago mo napanalunan itong Asian title na ito?
3: Ang pinakamahirap po sa akin yung preparation po talaga kasi galing po ako sa judo. So ang nilalaroan ko po is sports sambo talaga. Then for this tournament, nag-convert po ko for combat. So doble po yung naging training, ang dami pong extra, ang dami pong suntok na tinanggap para ma-prepare po ko sa laro natin.
1: Coach, before we started this interview, nasabi ni AC na yun nga, it's a big difference kapag Pilipinas ang nag-host. So what is your assessment na, yun nga, 22 nations, tapos nag-host tayo dito sa Pilipinas, and then of course, maganda pa yung naging showing natin, nakakuha tayo ng tatlong gold medal.
4: Para sa akin, napakaganda na nag-host tayo kasi history ito. First time ng Philippines na mag-host ng Asian in Oceania. So at least naman, yung nakuha natin last year na dalawang gold, nalampasan natin ngayon ng 3 gold. So napakasaya ako. And then sa help din ng mga coaches na kasama ko, si Coach Sherry ng combat, ako as a sports sambo, and si Coach Sam, lahat namin inayos talaga for this competition.
1: And then Coach Ace, nasabi mo rin kanina, next is the World Championships.
4: Yes, we are prepared for that.
1: So, kamusta naman? Can you give us a preview of how you will be preparing for the Worlds?
4: For me, sigurado na si Jom for World Championship. Itong tatlo, pwede na. Kukunin na namin yan, yung gold medal niya. Magkakaroon na tayo ng World Champion. I will claim it.
1: Wow! Okay, you heard it here first on the scorecard from Coach Ace Larida himself. Now, Jom, nasabi na ni Coach. Paano ba yan? What is your response to that? Ano follow-up mo doon?
0: Yun, sabi ni Coach, pag-persigihin ko pa sa ensayo ko para makuha namin yung goal na

0: namin na kailangan.
1: So, tatlong gold medals ang nakuha ng Pilipinas this year. Tapos bilang isa sa mga nagbigay ng gintong medalya, ano ang pakiramdam na, yun nga, you were able to get that gold and now sinasabi pa ni Coach Ace na next up is the World's Championship para sa'yo?
0: As in, grabe yung tuwa namin kasi nakakuha kaming gold and first time din na dito sa Pinas yung event na as in walang-wala na talaga kami nung parang nawala yung gusto ko umiyak noon pero napigilan ko na dahil sa tuwa talaga as in grabe yung tuwa na hindi ko maguhit yung mukha ko.
1: Okay, so we're very proud sa lahat ng na-achieve nyo and of course, I'm sure mga family, mga friends nyo sumuporta sa inyo, helped you guys, cheered you on dito sa pag-host natin ng event. I'll give you each a chance to thank them, lahat ng mga sumuporta sa inyo, nagmamahal sa inyo. Sige, AC, starting with you. Ano ang message mo sa lahat ng mga sumuporta sa iyo?
2: Thank you sa lahat ng nag-support sa amin, sa nanood ng mga matches from day 1 to day 4, tsaka sa mga volunteers na tumulong sa pag-organize, tsaka sa pag-hold ng event. Thank you sa family ko, tsaka sa mga loved ones ko na nag-support, tsaka naniwala sa akin.
1: Ses?
3: Ayun po, gusto ko lang din pong magpasalamat sa mga taong tumulong po para mabuo tong tournament, yung mga nakasuporta on and outside of the mats po sa amin.
1: Sige, Jom, go ahead.
0: Yes po, nagpapasalamat po ako sa pamilya ko na kahit hindi naman sila nakapunta, kahit sa live lang po at nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga sumuporta sa akin na andun din sila na nanood and sa mga coaches din at sa nag-organizer po ng Asian Oceana.
4: Coach, I would like to thank PSC and POC for this nangyari itong event and then our NSA, our President Paolo Tancurcan na nagpursige para matuloy itong event ito. Maraming salamat and then sa mga Filipino fans ng Pilipinas Sambo, huwag kayong magsawa na suportahan mo kami. Dito lang kami. Mag-try kami mag-insayo pa to makamit yung world champion.
1: Guys, palakpakan natin. Pilipinas Sambo here on the scorecard. Coach Ace, maraming salamat. Jom, Ses, AC, congratulations. Up next, Jimmy Alapag is back in the PBA, this time as head coach of the NX Road Warriors. And the expectations are already high for one of the league's most respected floor generals. Can his NBA experience help elevate the Road Warriors into championship contention? And what should we expect from his first conference on the sidelines? Basketball analyst Jay Mercado joins us to break it all down when we return right here on The Scorecard.

0: Welcome back to the Scorecard. Filipino sprinter Caris Pantoniel has emerged as one of the country's brightest young track stars, breaking the national under-20 record in the men's 400 meters while helping power the Philippines to multiple international medals. And he is with us tonight in the studio. Let's welcome Philippine national team standout Caris Pantoniel. Caris, maraming salamat and welcome to the Billionario News Channel.
1: Thank you for welcoming po Billionario News Channel.
0: Yeah. Thank you so much. At 19 years old, Caris, na-represent mo na agad itong Pilipinas sa mga major international competitions. Paano nagbago ang buhay mo mula nung naging miyembro ka ng national team ng Pilipinas?
1: At first po, ano po siya? Siyempre, pangarap ko before po na maging national team po. Nung nag-national team po ako, unexpected po kasi na at my very young age po, nag-national team po ako.
0: Yeah.
1: Goal ko po kasi before, sabi ko, at least on my early 20s, mag-national team na po ako. But suddenly, after right off, a month after po ako mag-18, after po ng 18th birthday ko po, tapos nag-national team po ako agad. Tapos, nung una po masaya, pero later on po, nung na-realize ko na yung responsibilidad po bilang isang national team, parang pressure din po sa side ko po, lalo na baguhan po ako, wala akong experience pa sa mga international event. Then, yung time ko po is malayo po sa mga standard-standard, ganun po. Yet, nagpuporsige naman po ako, tapos meron na rin po ako mga, yung mind ko po towards training po, mas nag-mature po siya. Yung training ko before na dating ini-enjoy ko lang, ngayon po mas lalo parang nagpo-focus na po talaga po ako. Living into it na po talaga na pagiging career ko na po talaga itong pagtakbo ko since I'm already a Philippine national athlete.
0: Yeah. Caris, you told me before we went on air that you're from Cebu.
1: Yeah.
0: What age did you first realize na may potential ka to become a track athlete?
1: Actually po, way back on 2016 po.
0: Okay.
1: On our classroom po, parang nanood lang ako dun sa bintana, tapos dun po sa quadrangle ng school namin. Yung mga grade 6 po, that time kasi grade 4 pa po ako. Yung mga grade 6 po, meron po silang PE activity po.
0: Okay.
1: Po. Tapos nanood lang po ako, tapos sabi po ng teacher namin, Caris, baka gusto mong sumama sa kanya, ganun. Total po kasi makulit daw po ako dati. Naglalaro po ako ng mga, ano, mga habul-habulan po, ganun. Kasi ano po talaga ako, energetic po ako as a kid po.
0: Okay.
1: Tapos noon po, kinuha po ako ng tawag na ito, nung teacher po ng grade 6 po, na si Sir Sunny po that time.
0: Ayan.
1: Then, yun po, pinasama niya ako parang karera doon po sa PE ng grade 6. Tapos, not knowing po na, yun, sumali lang po ako. Tapos natalo ko pa po yung mga grade 6 that time po.
0: Shout out kay Sir Sunny.
1: Sir Sunny pala yung... Sir Sunny po.
0: Nakakita.
1: Yung first po
0: talaga. Oo, ang galing ng kwentong yun ha. As in, sumilip ka lang sa labas, tapos nakita mo

Vogue sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: Alam mo ba yung nag-compose ng kantang Ako'y Sa'yo ay kay akin lamang?
1: Ako'y sa'yo.
2: Halika'y akin. I love this song! I'm always singing that's a fiesta!
0: Ayan, oh.
2: Oh, yeah!

0: College Edition on the Bilyonario News Channel.
1: Mga kwentong humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: Mamaya sa Agenda Weekend. Nonsense daw, PBBM pumalag matapos punahin sa mabagal umanong pag-usad ng mga kaso laban sa korupsyon. Flood control scandal, sangaraw ang nagbunyag. Heightened security measure, pinaiiral sa Senado para sa impeachment trial ni VP Sara. Malacanang, pinayuhang sumipot si Duterte sa paglilitis. Di lang si VP Sara, impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla niluluto raw sa Kamara. Pagpapababa sa age of criminal liability, pinag-aaralan na raw ng administrasyon. Total ban sa violent video games, ikinukonsidera. Pinay tennis star Alex Ayala, pinataob si Wimbledon champ Iga Swiatek. Hollywood celebrities spotted sa audience. At selebrasyon sa 250th anniversary ng US independence. Silipin mula sa Agenda North America.
1: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.

yung problema ng bansa natin, inuuna nila yung impeachment. Ang pangaralan yung problema ng bansa natin, masyado din nila yung pinupolitika yung impeachment na yan. So, saan lang mo nakikita parang yung impeachment.

0: Shay, ang dahilan naman para yung pitch. Ay, ganun halaga lang na confidential funds. Eh. Ay, mga politiko nga, eh, mas marami, mas confidential funds sa malaki, hindi na sinisili.
1: If it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advised me not to appear, I would insist on appearing. Kaya ko namang sagutin, di ko sige, sagutin natin.
2: Tila may unsolicited advice kay VP Sara ang Pangulo, sumipot sa paglilitis kung walang tinatago.
3: Pero bukod sa bise, may impeachment complaint din umanong niluluto sa Kamara at laban daw ito kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
2: Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
3: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang Agenda Weekend.
2: Nonsense daw, PBBM pumalag matapos punahin sa mabagal umanong pag-usad na mga kaso laban sa korupsyon. Flood control scandal, siya nga raw ang nagbunyag. Heightened security measure pinaiiral sa Senado para sa impeachment trial ni VP Sara. Malacanang pinayuhang sumipot si Duterte sa paglilitis. Bilang si VP Sara, impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, niluluto raw sa Kamara. Pagpapababa sa age of criminal liability, pinag-aaralan na raw ng administrasyon. Total ban sa violent video games, pag-iisipan. Kapag lumago, hindi na hihinto. Pinay tennis star Alex Ayala, pinataob si Wimbledon champ Iga Swiatek, Hollywood celebrity spotted sa audience. At pagdiriwang ng 250th anniversary ng U.S. Independence, silipin mula sa Agenda North America.

0: Nonsense daw para kay PBBM ang pag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Bukod sa siya raw kasi ang mismong nagbunyag dito, pamana lang din daw ng nakaraang administrasyon ang mga issue ng korupsyon. At sa usapin ng impeachment trial, ang Pangulo may payo rin sa dating ka-unity.
1: Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
0: Halos isang taon matapos pangaralan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso, hindi parang masabi ni PBBM kung sapat na ang nagawa ng kanyang administrasyon. Dahil anya, the more we look, the more we find. Sa lawak ng issue ng iskandalo, sinagot ng Pangulo ang mga panawagang bumaba siya sa pwesto dahil sa tinaguri ang pinakamalaking anomalya sa pondo ng bayan.
2: Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I am the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit ang mga nakaramba na pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang.
0: Wala raw saysay ang mga paratang na may kinalaman siya sa flood control scandal. Dahil kung totoong racket niya ito, bakit naman daw niya sisirain ang pinagkakakitaan niya? Ang katiwalian din daw sa Department of Public Works and Highways, misto lang sinalong problema ng Marcos government mula sa dating administrasyon.
2: Well, about that time, 2017-2018. And at the time, the President, President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody. So I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it.
0: Speaking of the Dutertes, may opinion din si PBBM sa pagsisimula.

0: mula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas.
1: If it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Di, sige, sagutin natin.
2: Mas madali raw uusad ang proseso kung matatanong ng harap-harapan ang akusado, pero giit ng Pangulo, personal niya lamang itong pananaw.
3: Wala ng atrasa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte bukas July 6. Pero bukod sa katanungan kung sisipot ba ang bise, palaisipan din ang pagdalo ng Senator Judges. Aminado rin ang liderato na hamon ang pagsasabay ng trial sa iba pang trabaho ng Senado. Yan ang agenda report ni Hannity.
4: Tiwala si Senate President Win Gatchalian na sisipot ang lahat ng Senator Judges. Oras na magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas, July 6. Bahagi raw ng tungkulin ng mga senador ang pagdalo sa proceedings dahil sila ang lilitis at magpapasya sa kaso. Malaking senyales din daw kasi ang pagdalo ng minority senators na sina Senators Loren Legarda at Robin Padilla sa All Senators Caucus nitong Biyernes, na marami na raw ang nag-move on sa issue ng Senate leadership at nakatutok na sa impeachment trial. Wala pa rin natatanggap na abiso ang Senado kung personal na dadalo si VP Sara sa first day ng trial. Pero handa raw ang Senado sakaling magdesisyon itong humarap sa impeachment court. Pagdating naman sa plunder case laban kay Senator Dante Marcoleta, simula pa lang daw ito ng proseso sa korte. May pagkakataon pa raw ang senador na maghain ng kanyang depensa at sagutin ang mga paratang. Ayon kay Gatchalian, hindi otomatikong naglalabas ng warrant of arrest dahil lang sa pagsasampa ng kaso at nasa sandigang bayan pa rin ang pagpapasya kung may sapat na basehan para maglabas nito. Aminado naman si Gatchalian na ang pinakamalaking hamon ngayon ay ang pagsabayin ang trial at iba pang trabaho ng Senado. Nakapila rin kasi ang panukalang 2027 national budget, halos 50 priority bills, at mga imbestigasyon sa flood control scandal, Tacloban school shooting at iba pa. Kaya nananawagan siya sa magkabilang panig na kung maaari, paikliin ang presentasyon ng mga testigo at ebidensya nang hindi isinasakripisyo ang due process. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Ininatag na ni Senate Impeachment Clerk of Court Renato Bantog ang mga dapat asahan sa unang dalawang araw ng impeachment trial laban kay VP Sara. May paalala rin si Bantog sa publiko na dadalo sa paglilitis. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
5: Pinangalanan na ng House Prosecution Panel ang tatlong unang testigo na ihaharap nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong Lunes, July 6. Kabilang na rito sina NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok, NBI Senior Agent Gianmark Kalilong at si House Sergeant at Arms Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Sabi ni Clerk of Senate Impeachment Court Attorney Renato Bantog Jr., wala pang presentasyon ng mga testigo sa unang araw ng paglilitis.
6: So yung mga testigo po ay magsisimula po mag-testify, ika nga, no, sa Martes. Yan na po yung pagsalang doon sa mga witnesses.
5: Kaya ang mangyayari sa unang araw ng trial proper, ang pagbubukas o pag-reconvene ng impeachment court, pagpapakilala ng mga abogado ng prosekusyon at depensa, at ilang administrative matters na kailangang resolbahin ng impeachment court.
6: Pagkatapos pong tawagin yung case, no, yung tinatawag ng calling of the case, ang mangyayari po dyan ay tatawagin yung abogado ng magkabilang panig para ma-record po yung kailang appearances. Yung tinatawag nating entry of appearance.
5: Mabibigyan din niya ng pagkakataon ng prosekusyon at depensa para sa kanilang opening statements. Nilinaw ni Attorney Bantog na walang mangyayaring arraignment o pagbabasa ng sakdal, pero nasa depensa na kung magpapasok sila ng not guilty plea para sa Vice Presidente, gaya ng ginawaan niya noon ng abogado ni Chief Justice Renato Corona. Sa unang araw din inaasahang ilalahad ng impeachment court ang mga pasya nito sa mga nakabinbin na usapin, kabilang na ang isyu ng greenbacks o ang selyadong kahon mula sa BIR na unang hiniling ng prosekusyon na mabuksan at mamarkahan ang mga nilalaman nito bilang bahagi ng kanilang ebidensya. Samantala, nilinaw ng Clerk of Court na sa 151

0: seats sa loob ng Senate Session Hall, 61 rito ay para sa publiko na nais makapag-observe ng court proceedings. Kailangan lang anyang mag-rehistro sa visitor management system sa official website ng Senado.
1: Mas maganda po sana kung mga 1 hour, 2 hours before, nandoon na sila sa pasukan ng Diokno, no? At ihanda na nila po yung kanilang QR code, no? Na kasi pag nag-register sila doon sa visitor management system, mabibigyan po sila ng QR code at yun ay importante, mapakita nila.
0: Paalala ng opisyal, bawal ang pagsusuot ng statement shirts at dapat akma ang kasuotan bilang kortesiya sa institusyon. Papayagan ng cellphone sa loob ng impeachment court pero dapat naka-silent mode at bawal gamitin habang ongoing ang trial. Para sa Agenda Weekend, Dexter Garibe, Abante.
2: Heightened security measure ang ipatutupad sa Senado para sa paglilitis laban sa pangalawang pangulo. May hinaing naman ang ilang motorista na tiyak daw na maaabala. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Remus Macasero.
3: Magpapatupad ng road closure sa Diokno Boulevard bukas ng umaga, kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial laban kay VP Sara. Makikita na ang mga nakahandang barbed wire na gagamitin para kontrolin ang seguridad. Inabisuhan ang lahat ng mga motorista na iwasan muna ang nasabing kalsada sa Pasay City para hindi maabala sa biyahe. Dismayado naman ng ilang motorista dahil sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko.
4: Okay, tayo ang mag-aatis na naman. Kasi tayo lagi mag-aatis in this. Sana pa sila yung mag-address para yung mga taong nag-aarap po ay mapadali yung ano nila.
5: So, pinanggawa
4: na kaya mga nila. Ngayon tayo nag-address.
3: Nagkomento naman ng isa pang rider sa paglilites laban sa bise.
6: Daming problema ng basa natin. Inuuna na nila impeachment. Ang pakaraming problema ng basa natin, masyado din na pinupolitik ng impeachment na yan. Para sa akin, wala mo nakikita para i-impeach eh. Anong dahil na naman para i-impeach? Ay ganun halaga lang na confidential funds eh. Kaya mga politiko nga eh, mas marami, mas confidential funds sa malaki, hindi nila sinisili.
3: Nakipag-ugnayan na rin ng iba't ibang grupo mula sa pro at anti-impeachment camps sa Office of the Sergeant at Arms para sa ikakasan nilang kilos protesta sa labas ng compound. Magpapakalat din ang National Capital Region Police Office ng mahigit 6,000 pulis para magbantay sa paligid ng Senado. Papayagan lamang pumasok sa mga gate ang mga individual na may opisyal na impeachment ID, regular Senate ID, at pre-approved na vehicle stickers. Naglaan naman ang Senado ng limitadong slots para sa 150 registered civilians na dumaan sa online visitor management system para makapanood sa loob ng plenary hall. Susuriin ng mga otoridad ang sitwasyon bukas upang matukoy kung palalawigin ang closure hanggang Martes at Miyerkules. Para sa Agenda Weekend, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
7: Kung ebidensya ang sasandalan, tiyak na raw ang conviction sa impeachment case ni VP Sara. At sa bisperas ng paglilites laban sa bise, idinaan ng iba't ibang grupo sa symbolic relay ang panawagan ng pananagutan. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Riz Calata ng Abante.
8: Idinaan ng Tindig Pilipinas at iba't ibang progresibong grupo sa isang symbolic relay na binansagang lakbay pananagutan ang kanilang pagsuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isang araw bago ang trial nito, sinimula ng mga grupo ang programa sa Southgate ng Batasang Pambansa sa Quezon City na sumisimbolo umano sa Article 4 ng impeachment, ang inciting to sedition at grave threats dahil sa umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dumaan ang relay sa Commission on Audit sa Commonwealth Avenue sa Quezon City para naman sa Article 1 ng impeachment na may kaugnayan sa graft and corruption dahil sa umano'y maling paggasta ng confidential funds ng Vice Presidente. Dito, nabigay sila ng mga chicherya na kapangalan umano ng mga nasa confidential funds receipt ng Office of the Vice President at Department of Education, partikular na si Mary Grace Piatos at Carlos Uwishi. Nagtungo rin ng mga grupo sa isang bangko sa Julia Vargas Avenue sa Pasig City para sa Article 2 na tumatalakay sa betrayal of public trust dahil sa umano'y unexplained wealth ng bise. Dito raw kasi nakadeposito sa pamamagitan ng isang joint account ang mga tagong yaman ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara. Nagtapos naman ang relay sa tanggapan ng Department of Education sa Pasig City na sumisimbolo sa Article 3 ng impeachment na may kaugnayan sa umano'y bribery at procurement irregularities na kinasasangkutan ng DepEd officials. Kumpiyansa si Tindig Pilipinas Convenor Kiko Aquino D. na kung ibabase sa ebidensya, mako-convict si VP Sara.
5: Dito sa grave threats pa lang, sinasabi ilang beses, the thing speaks for itself. Pag nakita mo yung video ni VP Sara Duterte na nakita na ng buong bayan, easy conviction na yan.
8: Para naman kay UPD Political Science Professor Jean Franco, kahit bisperas na ng trial ay hindi pa rin malinaw kung ano ang magiging hatol sa bise.
9: Maraming mga sorpresang maaaring maganap na hindi natin ma-anticipate. Kasi yung struktura kasi ng Senado, separate republics ang bawat isa. Mahirap talaga ma-predict. Pero hindi natin alam kung paano magsisway yung public opinion. So yun ang kailangan nating bantayan.
8: Nakiisa rin sa aktibidad ang mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings na bukod sa pagpapatalsik sa bise, panawagan din ng hustisya para sa mga biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyon.
10: Ang panawagan ko sana makatulan ng tatay niya para sa pagkadamay ng anak ko. Ayan o, yung anak ko walang kasalanan yan. Mormon siya. Bibli lang. Minsan lang inutusan ko siyang bumili ng kape, nadamay na siya. Pinagbabaril na.
8: Paalala ni D sa Senator Judges, hindi lang sila mga politiko sa oras ng impeachment, kundi mga hukom para sa sambayanan. Binigyang din niya na mananatili silang nakabantay sa daloy ng impeachment trial ni VP Sara at kung maantala man ang trial, handa sila muli para sa kilos protesta. Para sa Agenda Weekend, John Riz Calata, Abante.
7: Isang araw bago ang kanyang impeachment trial, bumisita si VP Sara sa isang simbahan sa Bogos City, Cebu. Pinanalangin daw niya ang kapayapaan ng bansa at kaligtasan ng mga Pilipino. Dasal din daw ng bise na makauwi na ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa kustudiya ng ICC. Maging ang pagbangon ng bugo mula sa pinsala ng matinding lindol noong nakaraang taon. Hiling din daw ni VP Sara patuloy na maging matatag ang mga Pilipino at malin ang Pilipinas.
2: Bukod sa pangalawang pangulo, umuugong din ang usapin ng isaumanong impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasunod yan ng paghain ng plunder case laban kay Senador Dante Marcoleta at pagpursigi umano sa mga kaso laban sa tinaguriang contractors. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo.
11: Sa kabila ng ulat na mayroon umanong ikinakas ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Kamara, wala raw naririnig ang ilang mambabatas tungkol dito. Isa na riyan si ACT Teachers Portals Representative Antonio Tino.
12: Naka-break tayo ngayon, so wala naman tayong na-sentence so far na ganyan. So, di natin alam kung meron na.
11: Ganito rin ang naging tugon ni Manila 3rd District Representative Joel Chua nang tanungin natin tungkol sa issue. At wala rin anya siyang nakikitang basihan sa ngayon para hainan ang impeachment complaint si Remulla. Ito rin ang naging pahayag ni Iloilo 1st District Representative at Deputy Speaker Janet Garin na nanindigang ginagawa lamang ng ombudsman ang kanyang trabaho. Dagdag ni Garin, wala rin siyang alam tungkol sa impeachment complaint laban kay Remulla. Ang tanging narinig niya lamang ay may naghahanap ng endorser para sana sa reklamo laban kay COMELEC Chairman George Garcia, pero wala rin anyang kumagat dito. Maging si Bicol Saro Portales Representative Terry Ridon, wala rin impormasyon tungkol sa umuugong umanong impeachment complaint laban kay Remulla. Nang tanongin naman si Tino kung sa tingin niya ay posible ang isang impeachment complaint laban kay Remulla.
12: Well, may mag-speculate. Anything's possible sa politika natin. So, we just have to wait and see.
11: Kasalukuyang aktibo ang tanggapan ni Remulla sa paghahain ng mga kaso at pag-iimbestiga laban sa ilang opisyal ng gobyerno, lalo na mga personalidad na naiuugnay sa flood control scandal. Simula nang maupo si Remulla bilang ombudsman noong October 2025, nakasuhan nito ang iilang tinuguriang big fish sa anomalya sa flood control project sa bansa. Kabilang na sina dating Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada at dating House Appropriations Chair Zaldico na pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
7: Hindi lang daw training ang bunga ng pagbisita ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa New York. Sa kanyang radio program, ibinunyag ni Remulla ang natanggap niyang impormasyon mula sa mga contact sa US kaugnay sa ari-ari ang nabili umano ng ilang personalidad na dawit sa flood control scandal.
13: May mga nakilala ko na Filipinos na tumutulong sa atin. Nakakuha kami ng information about properties that were acquired by some characters or personalities in the flood control program.
14: Ah, ganun ah.
13: In the US.
7: Matatanda ang iniuugnay ang isa sa mga umano'y utak ng iskandalo na si dating House Speaker Martin Robaldez sa ilang U.S. properties, kabilang ang dalawang luxury apartments sa New York at $2.24 million estate sa Dover, Massachusetts na nabili pa umano ito noong 1988 pero ipinasa sa isang korporasyon sa halagang $1.
2: Bukod sa ingay ng congratulations dahil sa graduation, pananagutan din ang sigaw ng mga nagsipagtapos ng abogasya sa University of the Philippines sa kanilang 115th commencement exercises ngayong Linggo. Kita ang kanilang mga payong na may mga katagang panagutin ang mga kurakot habang sinisigaw ang chant na nooy sumikat na rin sa Trillion Peso March. Ngayong buwan ang graduation rites o mas kilala bilang sablay season sa UP. Balikbansa na ang Pangulo matapos ang 4 na araw na official visit sa Canada. Pero bago ito, naisingit niya sa schedule ang pakikipagkita sa kanyang mga kababata. May panawagan naman ang mga kaibigan ng Pangulo sa mga bumabatikos sa administrasyon. Yan ang Agenda Weekend Report ni Canada Correspondent Rowena Papasin.
15: Naghintay sa labas ng grocery store sa Richmond, BC ang maraming Marcos supporters na nagbabaka sakaling makikita pa nila ulit si Pangulong BBM at First Lady Lisa Marcos bago sila umalis ng Canada. Ang tindahan ay pag-aari ni Stella Daza Belda, anak ng kilalang chef na si Nora Daza at kapatid ni Sandy. Lumipad pa mula San Francisco ang kapatid niyang si Mariles Daza para magkita silang magkakababata. Dinaanan din ng Pangulo ang paborito nitong Fergie's Double Dip Chocolate with Almond Ice Cream Bar habang pinabaunan nila ang First Lady ng putahe nilang empanada. Ayon sa Daza Sisters, matagal na nilang hindi nakikita ang first couple kaya natutuwa silang bumisita ang mga ito sa Vancouver. Ilang beses din silang magkakasamang nag-dinner habang naririto. Dinepensahan rin nila ang Pangulo sa harap ng mga protesta laban sa Administrasyong Marcos.
16: Give them a chance.
17: Saka bakit nasisisihin yung mga nangyari before him? Siya na nga ang nag-aayos ngayon tapos siya pang sisisihin nyo. I mean, gamitin naman ng konting utak.
15: Nagpunta rin sa tindahan ang dating boxing trainer ng presidente na si Rick Fortaleza, ang 1970 Asian Games boxing gold medalist.
18: Sabi sa akin ni presidente, otro amutang anak ko ha. So after that, boxinger pa ako. Nagpupunta na ako ng Malacanang, tinuturuan ko si Bongbong. Huh! Kamusta na? Thank you naman po sir. Kilala niyo po ako sir.
15: Kasama rin sa mga nagpunta sa tindahan ang mga Marcos supporters mula sa Montreal at Alberta. Nagpa-autograph din sila ng kanilang t-shirt sa First Lady at Pangulo. Bago umalis, muling nagpasalamat si Pangulong BBM sa mga Filipino-Canadians.
19: Thank you for all the good that you are doing for not only the Philippines but also for the communities you live in here in Canada. Mahal na mahal kayo ng mga tiga rito, ng mga local na Canadian. Maraming salamat at pinagagandahan niyo ang reputasyon ng Pilipinas. Maraming salamat.
15: Sa pagtatapos ng 4-day official visit sa Canada, mabunga naman daw ito ayon sa Pangulo. Bukod sa pag-aangat sa relasyon ng Pilipinas at Canada sa strategic partnership, nangako rin ang Canada na maglalagay ito ng $2 milyong na puhunan sa Luzon Economic Corridor. Nagkaroon din ang Pangulo ng pagkakataong makausap dito ang ilang Canadian business leaders. Para sa Agenda Weekend, Rowena Papasin, Billionario News Channel, Richmond, British Columbia.
7: Target pang palakasin ng gobyerno ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Canadian nuclear technology firm na Atkins Realis para sa posibleng paggamit ng civil nuclear energy sa bansa. Sa sidelines ng pagbisita ni PBBM sa Canada, tinalakay ang engineering support at pagsasanay ng mga manggagawa para sa civil nuclear program. Ayon kay Trade Secretary Christina Roque, mahalaga ang abot-kayang supply ng kuryente para mapalakas ang industriya at matiyak ang pangmatagalang energy security sa bansa.
2: Pagbati bumuhos para kay Pinay tennis star Alex Ayala matapos ang historic run sa Wimbledon 2026. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Traffic check muna tayo ngayon linggo sa EDSA White Plains, Green and Go ang mga sasakyan sa South at Northbound lanes. The world is literally watching. Aside from making history at Wimbledon by upsetting the defending champion, viral ang greetings kay Pinay tennis star Alex Ayala mula sa mga kilalang celebrities. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay.
1: Mula sa pangarap ng isang batang Pilipina, patuloy na gumagawa ng kasaysayan si Alex Ayala. Wagi ang Pinay tennis star laban sa defending champion na si Iga Swiatek sa round 3 ng Wimbledon 2026. Sa harap ng mga manonood sa center court, pinatalsik ni Ayala ang world number 3 sa score na 7-6, 6-2. Ang panalo rin ito ang naghatid sa kanya bilang kauna-unahang Pilipinong singles player na umabot sa round of 16 ng Wimbledon.
2: Really emotional, and maybe for someone like Iga, who has won so many slams, or maybe someone like Serena or Venus, this achievement may seem small, but for someone who grew up in the Philippines and chubby cheeks. So to her, this is everything.
1: Anim na beses ng Grand Slam champion si Swiatek at isa sa pinakamahusay na manlalaro sa kasalukuyan. Sa kabila nito, ipinakita ni Ayala ang tibay ng loob matapos agawin ang dikit na unang set sa tiebreak bago tuluyang dominahin ang ikalawang set.
2: I think that day-to-day work and that that work ethic is really what keeps me grounded and keeps me locked in. And then I guess the responsibility or the effects or the impact that I have on other people and the inspiration that I can bring is a result of that work ethic.
1: Sa gitna ng milestone, di rin nakalimot si Ayala na magpasalamat sa ilan sa pinakamahuhusay na atletang Pilipino na naging inspirasyon niya. Kabilang dyan sina boxing icon Manny Pacquiao, kauna-unahang Olympic gold medalist ng bansa na si Haydeline Diaz, two-time Olympic champion na si Carlos Yulo, at world-class pole vaulter na si EJ Obiena. Para sa batang minsang nangarap lang makalaro sa grass court, nais naman ngayon ni Ayala na siya rin ang magsilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon ng Filipino athletes.
2: It's an honor to be able to pave the way for young girls and for, you know, and it would be the honor of my life to be able to inspire others, and I think inspiration is such a beautiful thing.
1: Kasabay ng kanyang breakthrough campaign ay ang pagkikita nila ng tennis legend na si Billie Jean King. Shinare pa ng 12-time Grand Slam singles champion sa Instagram ang larawan nila ni Ayala. Kalakip ang mensahe ng pagbati. Hindi rin nakaligtas sa atensyon ng mga Hollywood stars ang laban. Kabilang sa mga nanood sa center court, ang aktor na si Andrew Garfield na kilala sa pagganap bilang Spider-Man. Gayun din si Monica Barbaro, na nakilala sa kanyang breakout role bilang piloto sa Top Gun Maverick, at si Anna Winter, ang aktres at dating Vogue fashion editor. Hindi pa rito nagtatapos ang makasaysayang kampanya ni Ayala. Sa round of 16, haharapin niya ang number 15 seed na si Jasmine Paolini. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
3: All smile si PBBM sa pagkapanalo ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa Wimbledon. Tila hindi makapaniwala ang Pangulo na may Pilipino raw na nanalo sa third round ng torneo at babae pa.
4: Before I make my statement on the

0: Trip. Napanood nyo ba si Alex Ella kanina? She really is becoming she's becoming a true inspiration, especially for younger people, younger Filipinos. I caught the last set kanina umaga. And it was a great result. Great result. Congratulations, Alex. Keep it up. We'll all be here. The whole Filipino nation is cheering you on.
1: Tama raw ang kanyang pananaw noon na marami pang ibubuga ang pambato ng Pilipinas. Dagdag ng Pangulo, keep going, we are behind you. Proud din si House Speaker Boji D sa historic achievement ng Pinay tennis star. At sa bawat panalo raw nito, ipinapakita niya ang husay ng isang Pilipino sa buong mundo.
2: Under review na raw ang mga panawagan na ibaba ang age of criminal liability kasunod ng serye ng school violence ayon kay PBBM. Bukas din ang pangulan ng tuluyan ng iban ng violent online games sa bansa kung mapatunayang ito raw ang dahilan ng karahasan sa mga paaralan.
3: Wala pa raw sapat na legal framework ang Pilipinas para supuin ang nihilistic violent extremism o NVE. Kaya nasa Anti-Terrorism Council ang atensyon ng Department of Justice sa ngayon. Isa ang NVE sa anggulong tinitingnan ng gobyerno bilang sanhi ng malagim na Tacloban shooting kung saan kapwa menor de edad ang mga suspect. Ayon sa DOJ, sa kani-kanilang anti-terror law sumasangguni ang ibang bansa kapag may ganitong issue. Pero bakit nga ba tutol sa Anti-Terror Council o ATC ang ilang progresibong grupo sa Pilipinas? Sa ilalim ng Anti-Terrorism Act of 2020 na ipinasa noong panahon ni former President Rodrigo Duterte, ang terorismo ay nangangahulugang any person within or outside the Philippines who engages in acts that cause death, danger, destruction to a person, government, or public and private properties. Kabilang din sa definisyon ng possession of weapons. Isa sa pwedeng gawin ng Anti-Terror Council ay ang mag-designate ng individual, grupo, organisasyon, o asosasyon maging domestic o foreign man bilang terorista. And once tagged as terrorist, subject to freeze orders ng Anti-Money Laundering Council ang assets ng mga ito. Isa sa mga umingay na designation ng konseho ay ang 2023 case ng mga aktivista ng Cordillera People's Alliance na hanggang ngayong taon ay inilalaban pa rin ang pagkakaiba ng terorismo at aktivismo. Maaari ring mag-apply for a precautionary hold departure order ang gobyerno habang umuusad ang kaso ng individual na lumabag sa anti-terror law. And in cases where evidence of guilt is strong, maaari ring kanselahin ang passport ng akusado. Para kay dating kabataan Party List Representative Raul Manuel, ilang beses na raw inabuso ang anti-terror law at tila balak ipilit ang ATC bilang solusyon sa school shooting. Apela ni Manuel na way maging comprehensive ang pagtalakay sa Tacloban shooting para hindi magamit ng ahensya na umano'y shallow at faulty mag-analisa ng mga isyong panlipunan. Kaisa si Manuel ng mga grupong nananawagang i-repeal ang batas na ito dahil nagagamit umano laban sa mga aktivista at sibilyan. Para naman kay Pangulong Bongbong Marcos, ang problema talaga ay ang bayulenteng laro on social media.
0: The problem is that yung mga ganun, I'm sure all of you have seen on these games and how they're played, it desensitizes killing and violence. Kasi laro lang naman eh. Kasi kahit na mabaril yan sa game, bumaril ka ng 50 tao, nabubuhay pa naman yan eh. So it desensitizes the kid. Now, it's not really that big a deal to shoot somebody.
2: Sa proposal naman na ibaba ang age of criminal responsibility to 12 years old, hindi raw sigurado ang Pangulo dahil kailangan pang pag-aralan ito. Basta raw kung mapatunayang malaki ang liability ng online games sa desensitization ng mga bata sa karahasan, ibaban daw talaga niya ito sa Pilipinas.
4: Dagdag ng Pangulo, kabilang sa epekto ng social media ay ang talamakan niya ng sexualization sa mga kabataan dahil sa malayang access sa pornography. Kaya patuloy lang

0: our leaders do not think of conflict of interest, what happens to our country? Can they just take everything to their table and say, this is mine and this is mine and this is mine, while doing away with the responsibility of serving the people?
1: Walang lugar ang conflict of interest para sa mga public official. Yan ang paninindigan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Kwento ni Rimulya sa mga legal intern ng kanyang tanggapan na kaaalarma na anya na tila nakakalimutan ng iilang opisyal ng gobyerno na may mali sa conflict of interest.
0: Some people who think that they never did anything wrong. And that is the attitude we see in many of those that we are accusing of crimes now. Wala naman akong ginawa masama.
1: Inalala rin ni Rimulya ang pagbisita ng isang mag-asawang hindi nito pinangalanan pero anya ay nakasama niya dati sa kamera. Dala raw ng mag-asawa ang subpoena mula sa tanggapan ng Ombudsman. Iniimbestigan kasi sila dahil sa mga umano'y kaugnayan sa ilang mga government contract. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang ilang mga kongresista dahil sa umano'y conflict of interest dahil sa pagiging contractor. At Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera na ngayon ay nasa ilalim na ng preliminary investigation. Kaya ang paalala ni Rimulya sa taong bayan at maging sa mga opisyal na gobyerno.
0: The people have to know that conflict of interest is a sin that should be avoided by every government official. People in power in this country have gotten too much hubris. Too much of it. They think that there is no limit to what they can do with their power.
1: Dagdag din ang Ombudsman, magiging banta sa serbisyo publiko kung tuluyang mawawala ng moral awareness ang mga lider ng bayan, lalo na sa pagtukoy ng conflict of interest na labag sa batas. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bilyonero News Channel.
2: Hindi raw nakakatulong sa nagpapatuloy na sigalot sa laot ang deklarasyon ng China na gawing persona non grata si Defense Secretary Guillermo Teodoro at ang pamilya nito. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi pinapadali nito ang negosasyon sa territorial conflict ng dalawang bansa. Itinaas lang daw nito ang tensyon imbis na paigtingin ang line of communication.
3: Very unhelpful, in my view. Because it really achieves very little. It's more a response to some of the things that he, some of the pronouncements that he's made in a foreign fora.
2: Nangangamba naman ang Pangulo na mabago ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea depende kung sino ang susunod sa kanya sa 2028 polls. Dapat consistent lang daw tayo sa paninindigan sa 2016 Arbitral Award at depensa sa sovereign territory ng bansa.

0: Nalampasan ng Bureau of Customs ang target collection nito para sa buwan ng Hunyo. Umabot sa 86 billion pesos ang nakolekta ng BOC. Mas mataas sa target nito na 83 billion pesos. Mas mataas din ito ng 11.7% kumpara sa koleksyon noong June 2025. Dahil dito, umalo na sa halos 492 billion pesos ang mid-year collection ng ahensya na may 11.5 billion peso revenue surplus. Ayon sa BOC, nakatulong ang mas mahigpit na border protection at mas maayos na sistema ng revenue collection. Target ng ahensya na maabot ang 1 trillion peso revenue ngayong 2026. Malakas daw ang pamumuno ni PBBM, kaya nakamit ng Pilipinas ang upper middle income status. Ayon sa Trade Department, nakatulong dito ang paglakas ng kalakalan, investment at pagpapalawak ng free trade agreements ng bansa. Tinukoy din ng ahensya ang record high investment approvals ng Board of Investments at Philippine Economic Zone Authority, kasama ang patuloy na pagtaas ng Philippine exports noong 2025 at mga unang buwan ng 2026. Sa bagong classification, mapapalakas pa raw ang tiwala ng foreign investors at magbubukas ng bagong work at business opportunities sa Pilipinas.
1: Parami ng parami ang mga Pinoy na sumusubok sa solar power dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Ang ilan, halos

0: wala na raw binabayaran. Ayan ang Agenda Weekend Report ni Che Sulit.
1: Buwan-buwan umaabot daw ng 10,000 piso ang bayarin ng residenteng si Bim sa kanyang kuryente. Kaya madalas, nako-conscious siya at ang kanyang pamilya sa konsumo lalo tuwing tag-init.
2: From dati, ano lang yan eh, nag-start ng parang 5,000 to 6,000 and then naging 9,000 to 10,000 na. Ano pa yun na parang medyo nagtitipid. Yung pag nakabukas pa yung aircon, sumisigaw ka na ng patayin nyo na kasi parang malamig naman.
1: Napagdesisyonan ni Bim na lumipat na lang sa isang solar power setup para makameno sa buwan ng singil sa kuryente. Bagay na matagal daw niyang pinag-isipan. Nasa 250,000 pesos din ang kanyang kabuuang nagastos para makumpleto ang solar rooftop.
2: Sobrang worth it. As in, dahil unang-una, mararamdaman mo talaga na hindi ka na nagtitipid.
1: Mag-iisang taon na rin ang lumipas at tila mas komportable si Bim sa kanilang konsumo. Nakatulong din anya ang net metering program ng Meralco. Kalaunay nakamit niya ang zero billing kung saan halos wala na siyang binayaran sa singil sa kuryente sa ilang buwan.
2: From 10,000 naging 6,500 and then naging 3,000 ganyan. Basta pababa ng paba and then na-achieve ko na yung zero for 2 months.
1: Sa ilalim kasi ng net metering program, posibleng ipadala sa Meralco ang excess na kuryente mula sa renewable energy facilities gaya ng solar rooftop installation sa mga residential area. Binibili ito ng distribution utility sa kanilang customer at nababawasan ang katumbas na halaga ng generated power sa susunod na electric bill. Sa pag-apply sa net metering program, pinaaaprubahan muna ito sa mga engineer ng distribution utility at local government unit. Mahaba ang naging proseso, pero ayon kay Bim, tiyak na malaki ang nabawasan sa kanyang mga gastusin. Patuloy na lumalago rin ang community ng mga Pilipinong lumilipat na sa alternative sources of energy. Marami na kasing Pinoy ang umaaray sa bigat ng mga bayarin kasunod ng pagsiklab ng sigalot sa Middle East at pagsipa ng demand nitong tag-init. Una na rin iniulat ng London-based think tank na Ember na nalampasan na ng Pilipinas ang Singapore bilang bansa sa Southeast Asia na may pinakamahal na presyo ng kuryente sa mga residential area. And as of March 2026, nasa 13.8 pesos per kilowatt hour na ang singil sa kuryente ng bansa. Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: No court battle. Hindi na maghahain ang kaso ang actress-vlogger na si Sajna Laparan laban sa kanyang ex-boyfriend na si Mark Pascual sa umano'y 50 million pesos itong utang sa kanya. Ininvest raw ni Pascual ang pera sa cryptocurrency leverage trading. In a Facebook post, Laparan said she has no intention of demanding payment. Inamin naman ni Pascual na may mga utang siya at patuloy niya itong binabayaran.
3: Pagdiriwang para sa 250th anniversary ng U.S. independence. Silipin mula sa Agenda North America. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: kwento humuhubog sa North America, mga boses ng Filipino-American community, mga balitang nagkuugnay sa ating lahat. Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America. Historic 250 years in the making. Ipinagdiriwang ng Amerika ang ika-250th anniversary ng kalayaan nito. At pinaunahan ni President Donald Trump ang selebrasyon sa Washington, D.C. Pinagsama ang makasaysayang milestone ng bansa at ng kanyang sariling political messaging. Sa dagundong ng fighter jets, in grand fireworks display, ipinagdiwang ng Amerika ang ika-250th anniversary ng kalayaan nito. Ngunit ilang sandali bago magsimula ang programa, pansamantalang pinalikas ang mga taong nagtipon sa National Mall sa Washington, D.C. dahil sa banta ng masamang panahon. Matapos humupa ang ulan, itinuloy ang makasaysayang selebrasyon sa pangunguna ni President Donald Trump. Sa kanyang Independence Day Address, ipinagmalaki ni Trump ang mga nagawa ng kanyang administrasyon at muling iginiit ang kanyang America First message.
1: For 2.5 centuries, our American Republic has stood as the crowning achievement of human history. This country is the home of freedom. This is the land of liberty, and this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth, and we're doing better now than we've ever done before.
0: Sinabi rin niyang America will never be a communist country at nagbabala na ang mga hindi sumusunod sa mga prinsipyo ng Amerika ay maaaring ma-exile mula sa bansa.
1: And all these talks from the communists, they haven't got a chance. Not even a chance. We don't want communists in our country.
0: Maliban sa ingranding selebrasyon sa nation's capital, ipinagdiwang din ang Independence Day sa mga maliliit na komunidad sa buong Amerika. Sa isang parada sa Piedmont, California, nakisaya ang mga pamilya, veterano at mga immigrant na matagal nang itinuturing ang Estados Unidos bilang kanilang tahanan. Laking Piedmont ang Phil-Am Broadway performer na si Kay Sebel. Mas malalim ang kahulugan ng Independence Day sa kanya.
2: As much as it is a celebration, it also really is an important time to continue to push for change and to celebrate and support disenfranchised people, immigrants especially, and you know, Filipinos were some of the first immigrants from Asia to come to this country, and you know, we're still in a place where we're not really seeing equality for like a lot of different groups.
0: Aminado si Sebel na sa political climate ngayon, nanganganib ang mga karapatan ng mga immigrant, kung kaya't nananawagan siya sa kanyang mga kababayan na itaas ang kanilang boses dahil malaking parte sila sa kaunlaran ng Amerika.
2: Now is a great time for our community to continue to step up. I think we've done a great job, and also I think it's a great time for people outside of our community to be being allies, really strong allies for us, you know, because isang bagsak, right? We're all in this together. We all, you know, once we work together and put our powers together, we're able to continue to create even more change.
0: 250 taon matapos ipaglaban ng kalayaan ito, patuloy na hinuhubog ang kwento ng Amerika. Hindi lamang ng mga leader nito, kundi ng milyon-milyong mamamayan at immigrant na araw-araw nag-aambag sa kinabukasan ng bansa. Habang ginugunita ng Amerika ang kasaysayan nito, naghahanda rin ito ng mensahe para sa susunod na henerasyon. Nahihina sa Philadelphia ang official time capsule ng Amerika bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-250th anniversary ng kalayaan nito. Here's what's inside the time capsule. Mga artifacts mula sa lahat ng 50 states, Washington DC at 5 US territories. Kasama rin ang mga memorabilia mula sa US Congress, Supreme Court at White House. Pati sports collectibles, student essays at maging isang iPhone 17 Pro Max. Bubuksan lamang ang time capsule.

0: capsule sa taong 2276. Ito pa lamang ang ikalawang pagkakataon.
1: Today's ceremony is an act of optimism. It's a message from one generation to Americans 250 years from now that we have faith in our nation will endure.
0: What does freedom mean to those who actually fought for it? Alamin natin ang kahulugan ng Independence Day para sa mga veteranong minsang nagsilbi para sa bayan. Narito ang ulat ni Albert Pataklan.
2: Sa likod ng maranyang selebrasyon para sa 250th anniversary ng U.S. Independence, may kanya-kanyang kwento ang mga Pilipinong nagtatanggol sa kalayaang ito bilang mga miyembro ng U.S. Armed Forces. Para sa magkapatid na sina Abner at Tony De Leon na taga-California, ang makasaysayang yugtong ito ay nagdadala ng malalim at personal na refleksyon ng kanilang serbisyo sa Amerika. Nakaranas si Abner ng discrimination mula mismo sa kanyang dating boss.
3: I experienced discrimination. He was calling me immigrant. Every time I make a mistake, actually, he was throwing some papers in my head.
4: But then I realized that Navy is not just a job, really. A great an opportunity for me to achieve my dream. And actually, more than what I had dreamed for, really.
2: Inalala ni Donnie ang mahabang panahong naging presidente si Ferdinand Marcos Sr.
5: I know what dictatorship is. That's why I'm very idealistic when I came here as an immigrant in the United States. I believe in its ideals of democracy. I believe when we talk about opportunities and justice, I still believe that today.
2: Nasa critical na sitwasyon ngayon ang modernong militar ng Amerika. Sa buong mundo, patuloy ang mga tensyon, lalo na ang laban sa Iran, pati na rin sa China at Russia na nangangailangan ng walang humpay na pagbabantay. Sa ngayon, may 1.3 million active duty personnel at 700,000 reservists ang nakatalaga sa front lines. At bagamat kinumpirma ng Department of Defense na naabot na nila ang recruitment target sa limang pangunahing sangay ng militar ngayong 2026, nakikipag-unahan pa rin sa panahon ng Pentagon. Nagmamadali rin ang mga pinuno na gamitin ang artificial intelligence at mga counter-drone systems. Para maabsan ang kakulangan sa sundalo, itinaas ng Pentagon ang kanilang enlistment age sa edad na 42 at lalo namang pinagaang ang restriction sa kanilang drug at medical. Samantala, ang Washington naman lalong pinagtitibay ang kanilang pagkakipagkaibigan sa kanilang mga kaalyansa, lalong-lalo na sa isa sa pinakamatagal na, ang Pilipinas. Isang kapatiran ito na nabuo sa gitna ng digmaan. Mula noong World War II, libo-libong mga Pilipino na ang tumugon sa tawag ng tungkulin para magsuot ng uniforme ng Amerika. Ngayon, sila ay mahalagang puwersa sa loob ng militar. Kung dati ay tinitingnan ng militar bilang mundo ng mga kalalakihan, isang bagong henerasyon ng mga Filipino trailblazers ang bumabasag sa tradisyong ito.
6: I've seen women, Filipino women, in higher positions. They're commanding ships. They're commanding big units. They're the big boss.
2: Para sa marami, ang pagsusundalo ang nagiging daan para maabot ang American Dream na naipapasa pa sa bawat henerasyon. Mismo ang active duty sailor na si Rick Baring, nararanasan ito. Ang kanyang mismong anak ay kasalukuyang nakadeploy ngayon sa magulong bahagi ng Strait of Hormuz.
7: Primarily because of the educational benefits, as being able to own your own home, save some money on taxes, basically anything that's federal, they're almost just about giving it to you for free.
2: Sa pagpasok ng Amerika sa susunod nitong kabanata, patuloy din sa pagbabago ang institusyong nagtatanggol dito. Subalit para sa mga Filipino-Americans na patuloy na nagbabantay, ang kanilang pangunahing layunin ay hindi kailanman magbabago.
6: Fight for the continuous freedom that we have. In the military, we have to remain neutral. It doesn't matter who's sitting in the position.
2: Para sa Agenda North America, Albert Bataclan, Bilyonari News Channel, Los Angeles.
0: As the sun set on America's 250th birthday, the skies came alive. From California to New York, milyon-milyon ang nagsama-sama para ipagdiwang Independence Day. Ang balitang ito hatid ni Don Tagala.
8: Umaagos na parang waterfalls ang fireworks sa iconic Brooklyn Bridge para sa selebrasyon ng 250th anniversary of U.S. independence.
9: It's really worth of my time waiting in the heat. from what time is that, 2 o'clock until like the time is 9. It was great. It was really fantastic. It's the best firework I ever seen.
8: Kahit sa gitna ng New York summer heatwave, dinagsa pa rin ang palabas. Maagang dumating ang pamilyang ito para makapwesto sa malilim na lugar ng Pier 1 ng Brooklyn Bridge Park. Excited sila dahil ito ang kauna-unahan nilang Macy's Fireworks Viewing sa NYC.
10: This is the greatest country. I still believe it's still the greatest country. So it's an honor to celebrate the 250th together, like as a whole, as a city, or as a nation, I would say.
11: We're immigrants. So being part of this very big celebration of United States of America, celebrating 250 years with all the people around, is a very big and a very special, feeling.
12: Happy 250th birthday, America!
8: Mahigit 85,000 fireworks na may 30 different colors ang 30-minute fireworks show na hinanda ng Macy's sa kanilang 50th anniversary fireworks para i-celebrate ang 250th birthday ng Amerika. Happy 250th birthday, Amerika! Happy Philippine-American Friendship Day! May the 4th be with you all! Para sa Agenda North America, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York.
0: Isang makasaysayang linggo at simula pa lamang ito ng mga kwentong susubaybayan natin sa buong North America. Ko si Jenny Espinosa, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ito ang Agenda North America.
13: I see so many reasons to celebrate. Mas yes. Malawak na ang presensya ng mm-hmm. BNC sa North
14: My
13: America.
14: My first reaction was, wow, ang ganda ng production ng BNC North America.
13: Dahil dyan, mas maging updated na tayo sa mga nangyayari yes. at tungkol sa mga Filipino community mm-hmm. members natin sa North America.
14: Yes, and happy 4th of July. Happy 4th of July to my family in New York. Ikaw ba, sir?
13: Happy 250th yes, sa America at sa bumubuo ng BNC North America.
14: Mm-hmm. Happy 4th of July.
13: Congratulations kay Alex Ayala.
14: Yes,
13: another good news.
14: Girl.
13: At simula bukas, mapapanood na ang mga piling programa ng Billionaire News Channel sa CLTV 36. Tuwing weekdays, naka-live simulcast ang Agenda, On Point at The Spokes. Tuwing weekend, mapapanood din ang Agenda Weekend, Memo with Corina, The Scorecard at The Daily Dish.
14: At yan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
13: At ako si Willard Cheng. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

0: On Point with Attorney Ferdinand Topacio. Hello, sir. Welcome to On Point. Again, we meet, but this time at night.
1: Yes, this is getting to be a habit. Anyway, good evening.
0: We have to stop meeting like this. Ayon. Kasi yung huli po natin, umaga, no?
1: But I'm always honored to be here at BNC.
0: Ay, marami pong salamat. Okay, nagulat po ba kayo sa rally? You are a member of the INC.
1: Opo.
0: Okay, nagulat po ba kayo o ang galing naman po ninyong magtago ng secret? Lahat hindi alam.
1: Well, in a way, it was hush-hush, pero nagbigay na po ng pahiging noon ang mga kapatid na magkakaroon ng isang pagkilos.
0: Mm-hmm.
1: So, we were more or less prepared nung nangyari na at nandun na po kami lahat.
0: Pero I'm curious to know, marami po akong kaibigan sa Iglesia ni Cristo, ano? Pero hindi ko pa sila natatanong, paano ho ba ginagawa yung ganyan ka-massive na biglang kilos protesta sa EDSA, 15,000 people nang walang nakakaalam. Paano po ang komunikasyon sa pagitan po ninyo?
1: Eh, hindi po ako privy dun sa mga preparasyon ng pamamahala. Ngunit, alam niyo po, para sa amin ay madali yan. Sapagat yan po ang aming doktrina. Sa unang Korinto, uno, ang talata ay Jesus, ang tunay na iglesia ay walang pagbubuklod-buklod o pagbabahabahagi. We are united in mind and thought. So, yung unity doctrine namin ay madaling makapagpagawa ng mga ganitong pagkilos sa mga miyembro.
0: So, kumbaga talagang organisado, isang kumpas lamang galing sa pamunuan ay nakasunod ka agad talaga ang membership.
1: Opo, at nakita nyo naman po, if you were there kahapon, ay kitang-kita nyo, wala pong gulo roon. Nakaayos po ang parada ng mga sasakyan, isa lang pong banda, may mga tents kami, may mga generator, may mga pagkain, at ang kapansin-pansin po ay wala pong kalat sa kabila ng dami ng tao doon po sa may gilid ng Camp Aguinaldo.
0: Okay, among other issues, ano po ba talaga ang mensahe? Talaga po bang yung 15,000 taong yon ay para kontrahin yung pag-file ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta?
1: Well, in a manner of speaking, yes, but may bigger issue po rito, which is, katulad nga po ng sinabi ng aming tagpagsalita, we are against selective justice. Hindi kami tutol sa pagpapatupad ng batas, tutol po kami sa pagpilipit ng batas sapagkat selective justice is also injustice.
0: Mm-hmm. So ano pa po ba ang maaari nating sabihing basehan? Kaya tinatawag itong selective justice.
1: Ay, unang-una po, nakikita naman po natin ang pattern. Although I must hasten to add, I cannot speak on behalf of the church administration bilang isang kaanib at bilang isang mamamayan, nakikita naman po natin na kapag kaalyado ng pamahalaan, mabagal ang hustisya. At talagang turtle paste. Pero kapag kanilang kalaban ay mabilis, katulad nung nangyari kay Jinggoy Estrada. At ngayon naman, paano nga po natin masasabing hindi selective justice? Eh yung crime na plunder, kahit sino pong itanong yung mga legal experts, pilit na pilit po itong plunder. Para lang maging bail as a matter of discretion ay pinipilit nilang plunder. Yung ginawa di umano ni Senator Marcoleta na pagtanggap ng campaign donations. Eh lahat naman ng kandidato tumatanggap ng campaign donations. That is authorized by the election code. May mga limitasyon at may reportorial requirements. Kunit wala pong paglabag sa batas dyan.
0: Meron daw pong jurisprudence cited by some of the legal experts na basehan daw po for considering a campaign donation of that amount to be a case for plunder. Meron po ba talaga jurisprudence?
1: Ang jurisprudence po ang nagsasabi na kapag plunder, ang predicate crime niyan ay yung graft. Yung ibinigay po sa inyo ay dapat yon ay based on illegal acts, graft and corruption. Ano pong basihan ng graft laws natin? Kapag ikaw ay binigyan ng kontribusyon at ikaw ay isang public official, it has to be by reason of your office. Ang office mong sinasabi ng batas, hindi yung opisina mong physical o yung iyong katungkulan sa pamamahala o sa pamahalaan, kundi yung iyong function. For instance, you're a legislator. Binigyan ka ng pera para may gawing kang batas na pabor dun sa nagbigay sa'yo ng pera. O bumoto ka in favor of the passage of a law that will benefit the person who gave it to you. Ibig sabihin, binigyan ka ng pera para may gawin ka na official function mo to favor one person or to give a disadvantage to another person. Ito po, para gastusin sa kampanya eh. Kasi kung lahat po ng politiko na tatanggap ng pera na siya incumbent, either running for election or another position, ay kakasuhan ng plunder, eh lahat po mapaplunder, lalo ng mga national officials. Kasi kung titignan niyo po yung mga nireport ng mga senador natin, mas mahigit pa po roon ang naibigay sa kanila at ginastos nila.
0: O kaya ang nag-contribute ay isang contractor na biglang did business with the government, hindi po ba?
1: Pwede po yun, but it still has to be proven na yun ay binigay for that consideration. Sapagkat we have to remember that contributions to candidates are allowed by the Omnibus Election Code. Lamang ay mayroong spending limit ang bawat kandidato base sa mga registered voters na maaring bumoto sa kanila. Yun po ang limitasyon doon.
0: So 75 million pesos, nakapaloob pa rin po ba yun sa budget allowed by the COMELEC for a candidate to receive and spend?
1: Opo, kasi nationwide po ito eh. Ang daming botante at yun po ay ang bilang po roon is per registered voter. Hindi po yung mga botanteng bumoto lamang sa'yo. For instance, senador, buong bansa po yun. Kung gobernador, doon sa kanyang probinsya and so on and so forth.
0: Speaking about allies at yung mga kalaban ng administrasyon, ang sinasabi po ng Iglesia ni Cristo, parang bakit nauuna nakasuhan yung mga kalaban ng administrasyon, like, well, I don't know, Mike Defensor, Jinggoy Estrada, and then also now, Lian Leviste, and now Rodante Marcoleta. Supposedly, kinasuhan din po si DPWH Manuel Bonoan, but now he is considered. Is he already a state witness or he's just being considered a state witness?
1: My basis for saying so is our only reports from media, pero mukhang kinoconsider po seriously. Mm-hmm. Parang done deal na nga po eh, which brings me to this. Bakit po nga yung mga at tinuturing nilang kaalyado ay mabagal? Katulad po ni Senator Joel Villanueva, meron na pong rekomendasyon ang DOJ na kasuhan. Pero sabi ng ombudsman, bay teka muna, we are not bound by the recommendation of the DOJ because we are independent. Pero pagdating dun sa 18 Marine, sinasabi nila na dinelegate daw nila sa NBI, which is under the DOJ, yung pagdetermine ng credibility ng mga Marine. So, which is which, Mr. Remulla? On one hand, you're saying you have to be independent. On the other hand, you are surrendering your independence to an agency under the executive. So, he's only saying things that he's independent when it suits him. That is double standard in the highest degree.
0: Ano po nangyari nung unang araw? Walang permit.
1: Hindi ko po alam. As I've said, I'm not an organizer. I'm just, ako isang pangkaraniwang kaanib po lamang na noong nasabihan ako na meron ngang pagkilos ay tumungo roon. Pero alam niyo po, sa isang democratic and republican system of government, ang ating pamahalaan should always give the benefit of the doubt in favor of greater constitutional and civil rights. Mm-hmm. Sapagkat yan po ay ayon din sa doktrina that the citizen is the smallest indivisible particle of sovereignty. At isa din po sa mga garantiya ng ating Bill of Rights, ang right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. So, yan pong constitutional rights ang pinakamataas na antas ng karapatan ng mga taong bayan.
0: May nakakaligtaan po lang po ba ako ngayon at this moment na kaalyado ng administrasyon na kinasuhan?
1: Wala ako nakikita kasi they keep saying, ayan na yung kay Joel Villanueva, ayan na yung kay Martin Romualdez. Pero wala po tayong nakikita eh. Ang nakikita natin, even yung mga district engineers, regional directors, ay nagiging state witnesses at wala namang big fish na nahuhuli kung makikita ninyo.
0: Okay, last na talaga itong question na ito ha. This episode, the convergence of 15,000 people without a permit, ang ibig po bang sabihin nito talagang dapat katakutan ang Iglesia ni Cristo?
1: Hindi naman po kami nananakot sa ginagawa
0: namin. Hindi, alam kong hindi kayo nananakot. Pero ganun pa rin talaga katatag ang boses at boto ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo?
1: Eh, para po sa amin kasi, doktrina po namin yon. That is part of our faith. Hindi pwedeng pagbahabahagi sapagat nasasaad naman po sa Biblia. A house united, divided against itself cannot stand. At nakalagay doon, anong pagsasama ng liwanag sa kadiliman. So, as part and parcel of the doctrine that we have put our faith in, siyempre po, basta sinabi ng pamamahala, eh kasi yung voting namin, doktrina din po yun eh. So, we are not trying to strike fear in the hearts of anyone. We are simply practicing our faith.
0: And that's On Point this week. Join us again next week, only here on BNC, the Billionario News Channel.

0: beating
1: joint. Via joint.
0: Via joint.
1: Yan.
0: Ano sabi mo kanina?
1: Ang headline na nakita ko kanina, ang ganda eh. Ano? Ayala smokes joint.
0: Wow!
1: Blazes into round three. Galing, di ba?
0: Alos. Okay. Anyway, Iglesia Ni Cristo has ended, again, congratulations, Iglesia Ni Cristo has ended its three-day rally claiming that its message has been delivered.
1: Alam mo ba, nung Tuesday, hindi ako umabot sa The Spokes dahil na-traffic ako.
0: Na-traffic ka, ah.
1: Kasi di ba yan yung simula nung kanilang surprise rally?
0: Ang tawag doon, lightning rally.
1: Ang lightning rally, boss, mabilisan. Di ba, yung 5 minutes lang, umalis ka na ba? Ako, diba?
0: Naalala ko dati, nung nag-lightning rally kami at kayo, marami na yung 50.
1: Pero, yun nga ang lightning rally, kaya siya lightning. 5 minutes lang, di ba? Bago dumating ang police, nakaalis na kayo.
0: Kasi ano ba, sinusulat yun sa pader, bakit 5 minutes lang? Well, anyway, ganito lang.
1: Nagkakahalataan tayo dito.
0: Ito akin lang, you know, regardless of who is doing the rally, mapa-iglesia, mapa-katoliko, mapa-kristyano, mga kapatid nating Muslim, iisa ang common denominator dyan. Pilipino rin yung mga yan. Yun lang ang akin dito. Filipino
1: ako,
0: lang.
1: Agree naman ako. Tingin ko naman may karapatan sila na magpahayag ng kanilang posisyon sa anumang issue.
0: As Filipinos.
1: As Filipinos. Kahit na hindi tayo sumasang-ayon dun sa... personally, tingin ko. Pero ang punto ko lang, sana man lang sumunod naman doon sa mga requirements. Kasi ito eh, iba na ngayon ang panahon pagdating sa traffic, boss.
0: Pag narinig ko sa iyo, parang hindi tayo pasaway noon.
1: Ah. Oo, boss, pero ngayon iba na traffic, iba na sa traffic eh. Tingnan mo, grabe yung yung abalang na idulot. At pag tumingin ka sa social media, antindi kaya ng galit. Ang nangyari tuloy, nakalimutan na o hindi napansin yung mensahe dahil ang naging focus.
0: Totoo diba? Din naman. Pero, you know, sa mga nag-rally sa kalye kasi, part of the objective, and we both
1: disruption.
0: Know this.
1: Tama naman.
0: Disruption, protest nga di ba? To get the attention of government and generally the people who are at this, well, sa panahong ito, medyo affected nga. But we used to do that. But again, more than that is, ang sinasabi ata nila, dahil nga ron sa posibleng huliin o kasuhan.
1: In-announce kasi ni si Ombudsman ni Ombudsman Boying. Nakakasuhan na daw this week si Senator Marcoleta. Sinabi naman nila na yun ang kanilang objective.
0: At pangalawa ata sinasabi, I saw some placards, no? Hindi na ako nakarinig ng mga speeches. I saw some placards sinasabing, everyone should be accountable, lahat ng involved sa corruption.
1: Totoo naman ako, sakayan ako
0: doon. That's also a common issue. Kaya I don't look at it as a right because they are a religion, but rather as Filipinos, it is also their right to protest.
1: Tama diba? Naman yan.
0: Kung meron naman silang dapat hinain.
1: Ako lang, lagay lang sana sa lugar kasi nandun na nga tayo sa punto na sa tingin ko, maski yung mga nag-a-rally, kailangan ka nang gumawa ng kalkulasyon. Ano ba, between making yung message known, kailangan may konting gulo, doon naman sa sobra kang makakagulo na negative naman ang dating.
0: Alam mo, naalala ko lang nung panahon ng martial law, high school ka pa lang.
1: Wala pa ako nun.
0: Wala ka pa
1: doon. Ano ko ba naman?
0: Nagrarally na kami. Alam mo, yung pag-okupa ng buong kalsada depends on the number of rallyists. Mm-hmm. Kung manipis lang kayo, huwag na kayong mag-attempt. Kasi mas maraming police eh. Mm-hmm. Di ba? Pero kung lumalaki yung rally nyo, medyo tumatapang kayo, tapos you occupy both lanes of the street. Naalala ko nga yung million peso march eh. Humarang yung mga Navy. Tabi-tabi, dadaan kami. Mm. Tumabi yung mga Navy. Mm-hmm. Because it was almost a million people rally.
1: Pag madami na talaga.
0: And you know, at that time, no one was complaining. Mm-hmm. Why all of a sudden, itong mga kapatid nating INC, regardless of their religion, maraming umaangal. Because probably it was done in EDSA. And EDSA is a symbol for anti-corruption kasi.
1: Pero, 2015, diba? Ginawa din nila ito kung nani. At madami din, ang naalala ko din, ang reaksyon ng madaming tao noon, nainis kasi nga, na abala.

0: deliver. Di ba? Ni-expect ng madaming tao talagang. Kasi yung last time na nag-rally ang iglesia sa Luneta, di ba? Sa harap ng Quirino. Maabot sila ng what? 200? 400,000? Dami. Ito, 15 nung first day. Second day, ang laki na ng binaba. 5?
1: Kung ako yung gobyerno, hindi ko hahamunin tong organisasyon na to. They can easily mobilize 1 million Filipinos as members, ha? Mm-hmm. Scattered all over the country. Pangalawa, let's also congratulate the police officers for not dispersing the rally and for putting...
0: Tsaka na maintain nila yung public order. Nila.
1: May mga hinuli nga eh. Wala namang... Oh. Unlike your regular...
0: At yung bus na hinarang, natow nila. Tingin ko magandang
1: magandang sinyalis yun. Kasi marunong din yung gobyerno na ang nilagay niya doon, kapatid nila. Mm-hmm. So, nagkapakiusapan. Dati tayo, mahirap kausapin nung panahon natin. Eh.
0: Iba tayo eh.
1: Iba tayo eh, di ba?
0: Okay.
1: Kausapin mo kami, no way, highway.
0: Also, unnoted by the spokes, the Sandigan Bayan has archived the graft case against former Congressman Zaldico after the court failed to serve his warrant of arrest.
1: Sineryoso ba nila na file ng warrant to? Mas magandang nasa France na lang siya, enjoying luxury.
0: A few months ago, naalala ko, may nagsabi na government official na mahuhuli na daw eh. Di ba?
1: From the highest.
0: Oo, di ba?
1: Di ba? In fact, noong December, nangako sila dahil mahuhuli eh. Di ba?
0: Well, hindi naman kagulat-gulat dahil mukhang missing in action sa kasalukuyan.
1: I think they know where he is.
0: Eh, pero ang problema, pwede mo bang makuha?
1: Sa France, di ba? So, may nagsabi nga eh, na if you forcibly arrest Zaldico there, it's tantamount to kidnapping under their laws.
0: Nagkaroon na ba ng resolution kung talagang meron siyang Portuguese passport o Portuguese citizenship? O...
1: Tanong mo yung makakampi mo sa gobyerno.
0: Wala kong kakampi sa gobyerno, boss.
1: Di ba? Kasi ang alam ko, simple lang eh. Yung mga mayayaman na nagtatago sa labas, kung desidido ang gobyerno huhuliin nila.
0: Pero,
1: in this particular case, kasi, ito, tanong ko sa'yo. Do you think this government is better off with Zaldico in the Philippines or outside of the Philippines?
0: Well, hindi ko alam sa gobyerno. Pero ako, personally, tingin ko, ang taong bayan would be better off kung nandito si Zaldico.
1: Okay.
0: Para siya makaprosecute at siya ay makapagsalita.
1: At masabi na niya yung ano totoong nangyari. So, yun hindi matutuwa yung mga nakaupo sa gobyerno ngayon.
0: Well, hindi matutuwa yung mga masasangkot.
1: Masasangkot. Okay, okay. Pero yung kaibigan natin, hindi naman atasangkot to eh. Yung guest natin mamaya.
0: Ah, di.
1: Ah, di. Hanggang pa pogi ito, pero pogi naman talaga kasi. Di ba?
0: Pero, paano natin may ensure ba yung mga ganyan? Lalo na, kasi mukhang common na yan eh. Madaming tumatakas. Hindi lang si Zaldico yan eh. Yung aking kaibigan si Harry Roque, wanted din niya ito.
1: Boss ding... mo siya dati, di ba?
0: Hindi ko boss yun. Sabay kami pumasok sa faculty ng...
1: Masenior siya? Sabay.
0: Nauna siya ng mga 2 buwan. Pero sa edad, di hamak naman ng sapanda sa akin si Harry Roque.
1: Oh, tsaka mas pogi ka doon.
0: Salamat.
1: Dapat na.
0: Talaga naman. Talagang binawala mo ako nakamakama.
1: Hindi. Sabi mo kasi, iyala smokes joint eh. Parang naka-joint eh. Naka-juts. Anyway. And that, itong high-profile cases kasi... nakakatulong ito o nakakasama ito sa kredibilidad ng gobyerno.
0: Tama naman.
1: So, look, let's put it fairly. The president, in last survey, is at minus 15. Mm-hmm. Patong-patong na problema to. Di ba? So, the more the president announces something and nothing happens, problema yon.
0: Tama yon. Dapat talaga mag-deliver, lalo na dito sa flood control.
1: Sa flood control scandal. Issue, sa issue ng inflation, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mm-hmm. By the way, the president is now in Canada on the invitation of Prime Minister Carey. So, ingat po, Pangulong Marcos.
0: Okay. These are the headlines noted by the spokes today. We'll have the spokes for the House prosecution team in the impeachment trial of VP Sara Duterte when we return after a short break.

umaga mga kababayan. Live tayo sa Mello 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako po si Corina Sanchez. Good morning! Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Makakasama po natin ngayon si Attorney Pio Garay Blas, isang election law professor mula sa Philippine Law School, para bigyan linaw ang lahat ng ito. Good morning po. Welcome to Memo.
1: Good morning, Corina. Good morning, Willard. Good morning sa inyong lahat.
0: Bakit nga po ba sa palagay ninyo, it's so complicated to dissect this supposed crime? The ombudsman seems to be convinced. Pero ano sa palagay po ninyo, does it constitute plunder?
1: Yes, it constitutes plunder.
0: Mm.
1: Under our law, plunder is committed when a public official amasses wealth legally through a combination or a series of acts. Now, the threshold amount in plunder is 50 million and above.
0: Mm. Mm. Okay. So, okay, ang tanong, depensa kasi nila, hindi ba? Mm. Ang depensa nila, binigay sa akin yan. Hindi pa naman ako nahahalal noon. So, para yan sa kampanya. So, hindi naman siya public funds pa, private na eh. So, how and why does it constitute plunder?
1: Unang-una, no, nais kong pabulaanan para sa mga manonood nyo na ang plunder, it doesn't solely involve public funds.
0: Ah.
1: Maaari ding private funds. No? Pangalawa, nais ko lang din sabihin na ang generosity or ang pagiging mapagbigay, hindi naman yan krimen. Pero kung ang perang ibibigay sa'yo ay exorbitant, napakalaki. Katulad ng nangyayari ngayon sa sitwasyon ni Senator Marcoleta, 75 million pesos, it raises doubt. Para patunayan ko kung bakit merong kaso na pwedeng ihabla laban kay Senator Marcoleta for the crime of plunder, briefly state the facts. Noong siya ay party list representative pa, sinabi niya na pinagkalooban siya ng 75 million pesos

0: Atin sa studio ngayon, Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Hello, sir.
1: Thank you. Good morning.
0: Opo, good morning po. So, okay, do you agree? We are already in the upper middle income status.
1: Alam nyo, it's just a number. Yung status na yan ay nilikhala ng World Bank noong dekada 80 para may madali silang pamantayan, para may takdaan yung interest rate ang sisingilin sa mga pinapautangan nila. Hindi siya pagsukat ng pag-unlad, lalong-lalong hindi siya pagsukat ng kalagayan ng mamamayan ng anumang bansa.
0: Pero parang agree naman ako doon sa ekonomista. Agree ako doon sa pareho eh. So, sabi ng ekonomista, number something na tayo sa banana, sa ube, sa pineapple, etc. Ang daming iniempleyo ng call centers. Nga naman, totoo din yon. Uy, may kinalaman si Mar Rojas doon ah. Pagkatapos,
2: the father.
1: Yung murag internet.
0: Hindi na mother, lolo na.
2: The call center industry.
0: Ako lang, hello. And then also, sa tourism naman ako hindi makapaniwala because in Boracay, all the resorts are complaining of a decrease in arrival of tourists. Uh-oh. Siguro nandun lahat sila nanonood ng Mayon Volcano habang bumubulusok. It became a tourist attraction.
2: Sa karaniwan, mga local tourists na, no?
0: Yes.
2: Hindi na masyado nakita ng mga banyaga sa mga beaches.
0: Totoo. So, parang I sort of agree with that. You mean those have no impact on the economy?
1: Actually, tama kayo. They're both correct eh. But itong journey kuning dun sa upper middle income status, it matters eh. Yung nabanggit halimbawa ni Michael Ricaford, yung pag-unlad ng bansa ayon sa batay sa OFW remittances na galing sa ibang bansa. Kita mo na sa ibang bansa yan, essentially yung dumadaan sa remittances or even BPOs na cheap labor, hindi yan ang pundasyon ng isang matibay na ekonomiya. So the journey matters kasi kung titignan natin halimbawa yung mga talaga maunlad na bansa, umunlad sila hindi dahil dumaming overseas workers nila, hindi dahil dumaming turista nila, hindi dahil dumaming BPOs nila. Umunlad sila kasi malakas ang kanilang lokal na industriya. Mm-hmm. So the journey matters. So kahit statistically, hindi namin pagtatalunan yon. Statistically, pumasok tayo dun sa pamantayan ng World Bank na $4,500 yata para maging upper middle income status. Yung klase ng pagpasok natin, mababang kalidad ng pagpasok. Wala yung pundasyon sa malakas sa agrikultura, all the more, malakas sa industriya. Mm-hmm. So, yung nabanggit naman ni Rep. Tino, kaya hindi nararamdaman.
0: Yun.
1: Kung ang paglago ng ekonomiya ay galing sa ibang bansa, like overseas Filipino remittances, or to cheap labor, like BPOs, mabuhay na pundasyon sa ekonomiya, kulang ang trabaho malilikha. So, right now, yung nabanggit yung point ni Rep. Tino, yung paglugo ng ekonomiya, hindi nararamdaman ng marami. Ako, may isa akong gustong key point dun eh. Alam niya ba yung $4,850 na sinasabi ng pamantayan ng upper middle income tayo? Katumpasan ko, compute per family. Ang sinasabi ng palatandaan na yan, ang average Filipino family may 1.2 million pesos a year nakita. Di ba absurd yon?
0: Yes. Siguro, sa buwanan na lang po. Parang that's almost, 3,000?
1: Hindi. Buwanan.
0: 150,000 pesos.
1: Mahina ako sa math.
0: $4,000 eh. $4,000.
1: So, yung 1.2 million pesos a year na yan, kada pamilya, hindi yan nangyayari. At sa computation namin sa Ibon, malaki na yung 5% ng population ng Pilipinas kung meron na abot na 1.2 million pesos a year. So, para sa amin, yun ang delikado. Average lamang siya, tinatago yung grabing laki ng agwat sa pamumuhay ng mga Pilipino. Tapos, i-summarize as parang, upper middle income na tayo. So sa amin, binabaluktot ng gobyerno yung konsepto niyon. Arithmetic lang yan. Hindi namin magtatalunan yung number. Pero yung kabuluhan niya, kung nananatili pa rin na kalahati ng Pilipino, nagsasabing mahirap sila. Actually, more than half, sabi ng Social Weather Station, as of March 2026, wala pa yung pagragasa ng inflation because of the problems in Middle East. It doesn't make sense. Malnutrition, I think lumalaki. Dumadami ang stunted na Pilipino. Mm-hmm. Ano yung sa literacy?
0: Illiteracy.
1: Yung sa PISA?
0: Yung comprehension.
1: Parang 75% ng bata, hindi na ng seniors, ng 15-year-olds,

0: Chinese manufacturing. Hmm.
1: Siyempre, bilib ka doon sa nauutangan mo.
2: Oo.
3: Ibang sabihin yun.
1: Kaya, hindi ba?
2: Kaya importante rin talagang tandaan sino yung organisasyon na nagbibigay ng ganitong classification, no? At ano agenda nila sa pagbibigay ng ganitong klaseng mga kategorya?
0: Well, I think right now, I mean, to be fair, it was just

0: I love this song. I'm always singing That's a Fiesta.
1: Ayan, no?
0: Oh.
1: Si John Bunda ang nag-compose ng kantang yan.
0: Oh,
1: diba? Grabe, diba? OG!
0: Give me some of that songs. Yeah. Come on. Let's do it. Come to my studio.
1: G, John, i-compose mo ba si, si Gigi ng kanta?
2: Uunahin ko na yung, yung kinikwento niya kanina ng boyfriend. Meron na agad.
1: Oh, ito mo!
2: Team song ng boyfriend yan. Sa kanya.
1: Yung bakit ba na paulit-ulit kayo?
2: Nangihina.
0: I'm always singing your song.
1: Oh, kita mo dyan.
0: Tapos hiyawan sila talaga ng hiyawan. Like, lalo na sa chorus part. Maghihintay ako kahit kailan.

0: lahat ng nakinig, sumama sa atin ngayong Biyernes ng gabi. Another chill night, another moment of, grabe. Yung mga kwentong ibinigay sa atin ni Gigi talagang sobra. Alam mo, Gigi Arcay pala to. Si Gigi Delana, grabe yung binigay sa atin. Pero minsan, papakwento rin tayo kay Gigi. Baka may pinagdadaanan din si Gigi Arcay.
1: Gigi Bay.
0: Kaya alam nyo, talagang yung mga kwento, yung honesty and yung truth na nakita natin from her is something else. And we need to look back. And sabi nga niya, di ba? Thank. Yung pagising natin every day is a blessing. So always be reminded that whenever God is with us, whenever we put our trust in the Lord, talagang maraming miracles na pwede mangyari sa buhay. Lahat ng pwede mong gawin, lahat ng pwede mong i-claim, mangyayari basta kasama mo siya sa lahat. So, happy Friday everyone! Hope you're not unwell, but you are well taken care of. Especially pag nanonood kayo ng Sessions with Brian Subhan.

0: problema ng bansa natin, inuunan na nila impeachment. Ang pangaraming problema ng bansa natin, masyado din na lang pinupolitika yung impeachment na yan. Para saan wala mo nakikita ng para i-impeach eh. Parang dahil na naman para i-impeach. Ay ganun halaga lang na confidential funds eh. Kaya mga politiko nga eh, mas marami, mas confidential funds sa malaki, hindi nila sinisili.
1: If it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing. Kaya ko namang sagutin, di ko sige, sagutin natin.
2: Tila may unsolicited advice kay VP Sara ang Pangulo, sumipot sa paglilitis kung walang tinatago.
3: Pero bukod sa BCMI impeachment complaint din umanong niluto o niluluto sa Kamara at laban daw ito kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
2: Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
3: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang Agenda Weekend.
2: Nonsense daw, PBBM pumalag matapos punahin sa mabagal umanong pag-usad na mga kaso laban sa korupsyon. Flood control scandal, siya nga raw ang nagbunyag. Heightened security measure pinaiiral sa Senado para sa impeachment trial ni VP Sara. Malacanang pinayuhang sumipot si Duterte sa paglilitis. Bilang si VP Sara, impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, niluluto raw sa Kamara. Pagpapababa sa age of criminal liability, pinag-aaralan na raw ng administrasyon. Total ban sa violent video games, pag-iisipan. Kapag lumago, hindi na hihinto. Pinay tennis star Alex Ayala, pinataob si Wimbledon champ Iga Swiatek. Hollywood celebrity spotted sa audience. At pagdiriwang ng 250th anniversary ng US independence, silipin mula sa Agenda North America.

0: daw para kay PBBM ang pag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Bukod sa siya raw kasi ang mismong nagbunyag dito, pamana lang din daw ng nakaraang administrasyon ang mga issue ng korupsyon. At sa usapin ng impeachment trial, ang Pangulo may payo rin sa dating ka-unity.
1: Alam naman ng buong madlang na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
0: Halos isang taon matapos pangaralan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso, hindi parang masabi ni PBBM kung sapat na ang nagawa ng kanyang administrasyon. Dahil anya, the more we look, the more we find. Sa lawak ng issue ng iskandalo, sinagot ng Pangulo ang mga panawagang bumaba siya sa pwesto dahil sa tinaguri ang pinakamalaking anomalya sa pondo ng bayan.
2: Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I am the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang.
0: Wala raw saysay ang mga paratang na may kinalaman siya sa flood control scandal dahil kung totoong racket niya ito, bakit naman daw niya sisirain ang pinagkakakitaan niya? Ang katiwalian din daw sa Department of Public Works and Highways, misto lang sinalong problema ng Marcos government mula sa dating administrasyon.
2: Well, about that time, 2017-2018, and at the time, the President, President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects, pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody. So that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it.
0: Speaking of the Dutertes, may opinion din si PBBM sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas.
2: If it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers, if they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Di, sige, sagutin natin.
0: Mas madali raw uusad ang proseso kung matatanong ng harap-harapan ang akusado. Pero, giit ng Pangulo, personal niya lamang itong pananaw.
3: Wala ng atrasa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte bukas July 6. Pero bukod sa katanungan kung sisipot ba ang bise, palaisipan din ang pagdalo ng senator judges. Aminado rin ang liderato na hamon ang pagsasabay ng trial sa iba pang trabaho ng Senado. Yan ang agenda report ni Hannity.
4: Tiwala si Senate President Win Gatchalian na sisipot ang lahat ng senator judges. Oras na magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas, July 6. Bahagi raw ng tungkulin ng mga senador ang pagdalo sa proceedings dahil sila ang lilitis at magpapasya sa kaso. Malaking senyales din daw kasi ang pagdalo ng minority senators na sina Senators Loren Legarda at Robin Padilla sa All Senators Caucus nitong Biyernes na marami na raw ang nag-move on sa issue ng Senate leadership at nakatutok na sa impeachment trial. Wala pa rin natatanggap na abiso ang Senado kung personal na dadalo si VP Sara sa first day ng trial. Pero handa raw ang Senado sakaling magdesisyon itong humarap sa impeachment court. Pagdating naman sa plunder case laban kay Senator Dante Marcoleta, simula pa lang daw ito ng proseso sa korte. May pagkakataon pa raw ang senador na maghain ng kanyang depensa at sagutin ang mga paratang. Ayon kay Gatchalian, hindi otomatikong naglalabas ng warrant of arrest dahil lang sa pagsasampa ng kaso at nasa sandigang bayan pa rin ang pagpapasya kung may sapat na basehan para maglabas nito. Aminado naman si Gatchalian na ang pinakamalaking hamon ngayon ay ang pagsabayin ang trial at iba pang trabaho ng Senado. Nakapila rin kasi ang panukalang 2027 national budget, halos 50 priority bills at mga imbestigasyon sa flood control scandal, Tacloban school shooting at iba pa. Kaya nananawagan siya sa magkabilang panig na kung maaari, paikliin ang presentasyon ng mga testigo at ebidensya nang hindi isinasakripisyo ang due process. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
5: Inilatag na ni Senate Impeachment Clerk of Court Renato Bantog ang mga dapat asahan sa unang dalawang araw ng impeachment trial laban kay VP Sara. May paalala rin si Bantog sa publiko na dadalo sa paglilitis. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
6: Pinangalanan na ng House Prosecution Panel ang tatlong unang testigo na ihaharap nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong Lunes, July 6. Kabilang narito sina NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok, NBI Senior Agent John Mark Kalilong at si House Sergeant at Arms Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Sabi ni Clerk of Senate Impeachment Court Attorney Renato Bantog Jr., wala pang presentasyon ng mga testigo sa unang araw ng paglilitis.
7: So yung mga testigo po ay magsisimula po mag-testify, ika nga, no, sa Martes. Diyan na po yung pagsalang doon sa mga witnesses.
6: Kaya ang mangyayari sa unang araw ng trial proper, ang pagbubukas o pag-reconvene ng impeachment court, pagpapakilala ng mga abogado ng prosekusyon at depensa, at ilang administrative matters na kailangang resolbahin ng impeachment court.
7: Pagkatapos pong tawagin yung case, no, yung tinatawag ng calling of the case, ang mangyayari po dyan ay magtatawagin yung abogado ng magkabilang panig para ma-record po yung kailang appearances. So yung tinatawag nating entry of appearance.
6: Mabibigyan din niya ng pagkakataon ng prosekusyon at depensa para sa kanilang opening statements. Nilinaw ni Attorney Bantog na walang mangyayaring arraignment o pagbabasa ng sakdal. Pero nasa depensa na kung magpapasok sila ng not guilty plea para sa Vice Presidente, gaya ng ginawaan niya noon ng abogado ni Chief Justice Renato Corona. Sa unang araw din inaasahang ilalahad ng impeachment court ang mga pasya nito sa mga nakabinbin na usapin. Kabilang na ang isyu ng green box o ang selyadong kahon mula sa BIR na unang hiniling ng prosekusyon na mabuksan at mamarkahan ang mga nilalaman nito bilang bahagi ng kanilang ebidensya. Samantala, nilinaw ng Clerk of Court na sa 151 seats sa loob ng Senate Session Hall, 61 rito ay para sa publiko na nais makapag-observe ng court proceedings. Kailangan lang anyang mag-rehistro sa Visitor Management System sa official website ng Senado.
7: Mas maganda po sana kung mga 1 hour, 2 hours before, nandun na sila sa pasukan ng joke, no? No? At ihanda na nila po yung kanilang QR code, no? Na, kasi pag nag-register sila doon sa Visitor Management System, mabibigyan po sila ng QR code at yun ay importante, mapakita nila.
6: Paalala ng opisyal, bawal ang pagsusuot ng statement shirts at dapat akma ang kasuotan bilang kortesiya sa institusyon. Papayagan ng cellphone sa loob ng impeachment court pero dapat naka-silent mode at bawal gamitin habang ongoing ang trial. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante.
3: Heightened security measure ang ipatutupad sa Senado para sa paglilitis laban sa pangalawang pangulo. May hinaing naman ang ilang motorista na tiyak daw na maaabala. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Remus Macasero.
8: Magpapatupad ng road closure sa Jokno Boulevard bukas ng umaga, kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial laban kay VP Sara. Makikita na ang mga nakahandang barbed wire na gagamitin para kontrolin ang seguridad. Inabisuhan ang lahat ng mga motorista na iwasan muna ang nasabing kalsada sa Pasay City para hindi maabala sa biyahe. Dismayado naman ng ilang motorista dahil sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko.
9: Okay, tayo ng pag-aatis na naman. Kasi kaya may mga ni natin, tayo lagi mag-aatis. Sana pa sila yung mag-aatis para yung mga tao nag-aatis po ay mapadali yung ano nila. Pinagawa nila like ang bawat nila. Tayo lagi mag-aatis. Kaya, nag-aatis tayo eh.
8: Nagkomento naman ng isa pang rider sa paglilites laban sa bise.
10: Daming problema ng pwesa natin, inuunan nila impeachment. Para ang problema ng bansa natin, masyado din na pinupulitik ang impeachment na yan. Para sa akin, labo na kasi itang parang impeach eh. Parang dahil na naman parang impeach. Ay ganun halaga lang na pagpedesyal pa. Pakibang politiko nga, eh, mas marami, mas confidential ko sa malaki, hindi na siya silip.
8: Nakipag-ugnayan na rin ng iba't ibang grupo mula sa pro at anti-impeachment camps sa Office of the Sergeant at Arms para sa ikakasa nilang kilos protesta sa labas ng compound. Magpapakalat din ang National Capital Region Police Office na mahigit 6,000 polis para magbantay sa paligid ng Senado. Papayagan lamang pumasok sa mga gate ang mga individual na may opisyal na impeachment ID, regular Senate ID, at pre-approved na vehicle stickers. Naglaan naman ang Senado ng limitadong slots para sa 150 registered civilians na dumaan sa online visitor management system para makapanood sa loob ng plenary hall. Susuriin ng mga otoridad ang sitwasyon bukas upang matukoy kung palalawigin ang closure hanggang Martes at Miyerkules. Para sa Agenda Weekend, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
5: Ebidensya ang sasandalan, tiyak na raw ang conviction sa impeachment case ni VP Sara. At sa bisperas ng paglilitis laban sa bise, idinaan ng iba't

0: Ang grupo sa Symbolic Relay, ang panawagan ng pananagutan. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Riz Calata ng Abante.
1: Idinaan ng Tindig Pilipinas at iba't ibang progresibong grupo sa isang symbolic relay na binansagang lakbay pananagutan ang kanilang pagsuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, isang araw bago ang trial nito. Sinimula ng mga grupo ang programa sa Southgate ng Batasang Pambansa sa Quezon City na sumisimbolo umano sa Article 4 ng impeachment, ang inciting to sedition at grave threats dahil sa umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dumaan ang relay sa Commission on Audit sa Commonwealth Avenue sa Quezon City para naman sa Article 1 ng impeachment na may kaugnayan sa graft and corruption dahil sa umano'y maling paggasta ng confidential funds ng Vice Presidente. Dito, nabigay sila ng mga chicheria na kapangalan umano ng mga nasa confidential funds receipt ng Office of the Vice President at Department of Education, partikular na sina Mary Grace Piatos at Carlos Uwishi. Nagtungo rin ng mga grupo sa isang bangko sa Julia Vargas Avenue sa Pasig City para sa Article 2 na tumatalakay sa betrayal of public trust dahil sa umano'y unexplained wealth ng bise. Dito raw kasi nakadeposito sa pamamagitan ng isang joint account ang mga tagong yaman ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara. Nagtapos naman ang relay sa tanggapan ng Department of Education sa Pasig City na sumisimbolo sa Article 3 ng impeachment na may kaugnayan sa umano'y bribery at procurement irregularities na kinasasangkutan ng DepEd officials. Kumpiyansa sa Tindig Pilipinas convener Kiko Aquino D na kung ibabase sa ebidensya, mako-convict si VP Sara.
2: Dito sa grave threats pa lang, sinasabi ilang beses, the thing speaks for itself. Pag nakita mo yung video ni VP Sara Duterte na nakita na ng buong bayan, easy conviction na yan.
1: Para naman kay UPD Political Science Professor Jean Franco, kahit bisperas na ng trial ay hindi pa rin malinaw kung ano ang magiging hatol sa bise.
3: Maraming mga sorpresang maaaring maganap na hindi natin ma-anticipate. Kasi yung struktura kasi ng Senado, separate republics ang bawat isa. Mahirap talaga ma-predict. Pero hindi natin alam kung paano magsisway yung public opinion. So yun ang kailangan nating bantayan.
1: Nakiisa rin sa aktibidad ang mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings na bukod sa pagpapatalsik sa bise, panawagan din ng hustisya para sa mga biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyon.
4: Panawagan ko sana mga tulad ng tatay niya para sa pagkadamay ng anak ko. Ayan o, yung anak ko walang kasalanan yan. Mormon siya. Bibli lang. Minsan lang inutusan ko siyang bumili ng kape, nadamay na siya. Pinagbabaril na.
1: Paalala ni D sa Senator Judges, hindi lang sila mga politiko sa oras ng impeachment, kundi mga hukom para sa sambayanan. Binigyang diin niya na mananatili silang nakabantay sa daloy ng impeachment trial ni VP Sara at kung maantala man ang trial, handa sila muli para sa kilos protesta. Para sa Agenda Weekend, John Riz Calata, Abante.
0: Isang araw bago ang kanyang impeachment trial, bumisita si VP Sara sa isang simbahan sa Bugos City, Cebu. Pinanalangin daw niya ang kapayapaan ng bansa at kaligtasan ng mga Pilipino. Dasal din daw ng bise na makauwi na ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa kustudiya ng ICC. Maging ang pagbangon ng Bugo mula sa pinsala ng matinding lindol noong nakaraang taon. Hiling din daw ni VP Sara patuloy na maging matatag ang mga Pilipino at malin ang Pilipinas.
5: Bukod sa pangalawang pangulo, umuugong din ang usapin ng isaumanong impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasunod yan ng paghain ng plunder case laban kay Senador Dante Marcoleta at pagpursigi umano sa mga kaso laban sa tinaguriang contractors. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo.
6: Sa kabila ng ulat na mayroon umanong ikinakas ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Kamara, wala raw naririnig ang ilang mambabatas tungkol dito. Isa na riyan si Act Teachers Portals Representative Antonio Tino.
7: Naka-break tayo ngayon, so wala naman tayong na-sentence so far na ganyan. So, di natin alam kung meron na.
6: Ganito rin ang naging tugon ni Manila 3rd District Representative Joel Chua nang tanungin natin tungkol sa issue at wala rin anya siyang nakikitang basehan sa ngayon para hainan ang impeachment complaint seremonya. Ito rin ang naging pahayag ni Iloilo 1st District Representative at Deputy Speaker Janet Garin na nanindigang ginagawa lamang ng ombudsman ang kanyang trabaho. Dagdag ni Garin, wala rin siya

0: alam tungkol sa impeachment complaint laban kay Remulla. Ang tanging narinig niya lamang ay may naghahanap ng endorser para sana sa reklamo laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Pero wala rin anyang kumagat dito. Maging si Bicol Saro, Portalist Representative Terry Ridon, wala rin impormasyon tungkol sa umuugong umanong impeachment complaint laban kay Remulla. Nang tanongin naman si Tinio kung sa tingin niya ay posible ang isang impeachment complaint laban kay Remulla.
1: Well, may mag-speculate. Anything's possible sa politika natin. So, we just have to wait and see.
0: Kasalukuyang aktibo ang tanggapan ni Remulla sa paghahain ng mga kaso at pag-iimbestiga laban sa ilang opisyal ng gobyerno, lalo na mga personalidad na naiuugnay sa flood control scandal. Simula nang maupo si Remulla bilang ombudsman noong October 2025, nakasuhan nito ang iilang tinuguriang big fish sa anomalya sa flood control project sa bansa. Kabilang na sina dating Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada at dating House Appropriations Chair Zaldico na pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
2: Hindi lang daw training ang bunga ng pagbisita ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa New York. Sa kanyang radio program, ibinunyag ni Remulla ang natanggap niyang impormasyon mula sa mga contact sa US kaugnay sa ari-ari ang nabili umano ng ilang personalidad na dawit sa flood control scandal.
3: May mga nakilala ko na Filipinos na tumutulong sa atin. Nakakuha kami ng information about properties that were acquired by some characters or personalities in the flood control program.
4: Ah, ganun ah. In the US.
2: Matatanda ang iniuugnay ang isa sa mga umadoy utak ng iskandalo na si dating House Speaker Martin Romualdez sa ilang US properties, kabilang ang dalawang luxury apartments sa New York at $2.24 million estate sa Dover, Massachusetts, na nabili pa umano ito noong 1988 pero ipinasa sa isang korporasyon sa halagang $1.
5: Bukod sa ingay ng congratulations dahil sa graduation, pananagutan din ang sigaw ng mga nagsipagtapos ng abogasya sa University of the Philippines sa kanilang 115th commencement exercises ngayong Linggo. Kita ang kanilang mga payong na may mga katagang panagutin ang mga kurakot habang sinisigaw ang chant na nooy sumikat na rin sa Trillion Peso March. Ngayong buwan ang graduation rites o mas kilala bilang sablay season sa UP. Balikbansa na ang Pangulo matapos ang 4 na araw na official visit sa Canada. Pero bago ito, naisingit niya sa schedule ang pakikipagkita sa kanyang mga kababata. May panawagan naman ang mga kaibigan ng Pangulo sa mga bumabatiko sa administrasyon. Yan ang Agenda Weekend Report ni Canada Correspondent Rowena Papasin.
6: Naghintay sa labas ng grocery store sa Richmond, BC ang maraming Marcos supporters na nagbabaka sakaling makikita pa nila ulit si Pangulong BBM at First Lady Lisa Marcos bago sila umalis ng Canada. Ang tindahan ay pag-aari ni Stella Daza Belda, anak ng kilalang chef na si Nora Daza at kapatid ni Sandy. Lumipad pa mula San Francisco ang kapatid niyang si Mariles Daza para magkita silang magkakababata. Dinaanan din ng Pangulo ang paborito nitong Ferdy's Double Dip Chocolate with Almond Ice Cream Bar habang pinabauna nila ang First Lady ng putahe nilang empanada. Ayon sa Daza Sisters, matagal na nilang hindi nakikita ang first couple kaya natutuwa silang bumisita ang mga ito sa Vancouver. Ilang beses din silang magkakasamang nag-dinner habang naririto. Dinepensahan rin nila ang Pangulo sa harap ng mga protesta laban sa Administrasyong Marcos.
7: Give them a chance.
8: Saka bakit nasisisihin yung mga nangyari before him?
7: Siya na nga ang nag-aayos ngayon tapos siya pang sisisihin nyo. Gamitin naman ng konting utak.
6: Nagpunta rin sa tindahan ang dating boxing trainer ng presidente na si Rick Fortaleza, ang 1970 Asian Games boxing gold medalist.
9: Sabi sa akin ni Presidente, o turuan mo itong anak ko ha. So after that, boxingero pa ako. Nagpupunta na ako ng Malacanang, tinuturo ako si Bongbong. Kamusta na?
10: Thank you.
9: Thank you naman po sir, kilala niyo pa po ako sa ito.
6: Kasama rin sa mga nagpunta sa tindahan ang mga Marcos supporters mula sa Montreal at Alberta. Nagpa-autograph din sila ng kanilang t-shirt sa First Lady at Pangulo. Bago umalis, muling nagpasalamat si Pangulong BBM sa mga Filipino-Canadians.
4: Thank you for all the good that you are doing for not only the Philippines but also for the communities you live in here in Canada. Mahal na mahal kayo ng mga tiga rito, ng mga local na Canadian. Maraming salamat at pinagagal ko niyo ang reputasyon ng Pilipinas. Maraming salamat.
6: Sa pagtatapos ng 4-day official visit sa Canada, mabunga naman daw ito ayon sa Pangulo. Bukod sa pag-aangat sa relasyon ng Pilipinas at Canada sa strategic partnership, nangako rin ang Canada na maglalagay ito ng 2 milyong dolyar na puhunan sa Luzon Economic Corridor. Nagkaroon din ang Pangulo ng pagkakataong makausap dito ang ilang Canadian business leaders. Para sa Agenda Weekend, Rowena Papasin, Billionaire News Channel, Richmond, British Columbia.
2: Target pang palakasin ng gobyerno ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Canadian nuclear technology firm na Atkins Realis para sa posibleng paggamit ng civil nuclear energy sa bansa. Sa sidelines ng pagbisita ni PBBM sa Canada, tinalakay ang engineering support at pagsasanay ng mga manggagawa para sa civil nuclear program. Ayon kay Trade Secretary Christina Roque, mahalaga ang abot-kayang supply ng kuryente para mapalakas ang industriya at matiyak ang pangmatagalang energy security sa bansa.
5: Pagbati, bumuhos para kay Pinay tennis star Alex Ayala matapos ang historic run sa Wimbledon 2026. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Traffic check muna tayo ngayon Linggo sa EDSA White Plains, Green and Go ang mga sasakyan sa south at northbound lanes. The world is literally watching. Aside from making history at Wimbledon by upsetting the defending champion, viral ang greetings kay Pinay tennis star Alex Ayala mula sa mga kilalang celebrities. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay.
1: Mula sa pangarap ng isang batang Pilipina, patuloy na gumagawa ng kasaysayan si Alex Ayala. Wagi ang Pinay tennis star laban sa defending champion na si Iga Swiatek sa round 3 ng Wimbledon 2026. Sa harap ng mga manonood sa center court, pinatalsik ni Ayala ang world number 3 sa score na 7-6, 6-2. Ang panalo ring ito ang naghatid sa kanya bilang kauna-unahang Pilipinong singles player na umabot sa round of 16 ng Wimbledon.
2: Really emotional, and maybe for someone like Iga, who has won so many slams, or maybe someone like Serena or Venus, this achievement may seem small, but for someone who grew up in the Philippines and chubby cheeks. So to her, this is everything.
1: Anim na beses ng Grand Slam champion si Swiatek at isa sa pinakamahusay na manlalaro sa kasalukuyan. Sa kabila nito, ipinakita ni Ayala ang tibay ng loob matapos agawin ang dikit na unang set sa tiebreak bago tuluyang dominahin ang ikalawang set.
2: I think that day-to-day work and that that work ethic is really what keeps me grounded and keeps me locked in. And then I guess the responsibility or the effects or the impact that I have on other people and the inspiration that I can bring is a result of that work ethic.
1: Sa gitna ng milestone, di rin nakalimot si Ayala na magpasalamat sa ilan sa pinakamahuhusay na atletang Pilipino na naging inspirasyon niya. Kabilang dyan sina boxing icon Manny Pacquiao, kauna-unahang Olympic gold medalist ng bansa na si Haydeline Diaz, two-time Olympic champion na si Carlos Yulo, at world-class pole vaulter na si EJ Opiena. Para sa batang minsang nangarap lang makalaro sa grass court, nais naman ngayon ni Ayala na siya rin ang magsilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon ng Filipino athletes.
2: It's an honor to be able to pave the way for young girls and for, you know, and it would be the honor of my life to be able to inspire others, and I think inspiration is such a beautiful thing.
1: Kasabay ng kanyang breakthrough campaign ay ang pagkikita nila ng tennis legend na si Billie Jean King. Shinare pa ng 12-time Grand Slam singles champion sa Instagram ang larawan nila ni Ayala. Kalakip ang mensahe ng pagbati. Hindi rin nakaligtas sa atensyon ng mga Hollywood stars ang laban. Kabilang sa mga nanood sa center court, ang aktor na si Andrew Garfield na kilala sa pagganap bilang Spider-Man. Gayun din si Monica Barbaro, na nakilala sa kanyang breakout role bilang piloto sa Top Gun Maverick, at si Anna Winter, ang aktres at dating Vogue fashion editor. Hindi pa rito nagtatapos ang makasaysayang kampanya ni Ayala. Sa round of 16, haharapin niya ang number 15 seed na si Jasmine Paolini. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
3: All smile si PBBM sa pagkapanalo ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa Wimbledon. Tila hindi makapaniwala ang Pangulo na may Pilipino raw na nanalo sa third round ng torneo at babae pa.
4: Before I make my statement on the trip, napanood niyo ba si Alex Ayala kanina? She really is becoming, she's becoming a true inspiration, especially for younger people, younger Filipinos. I caught the last set kanina umaga, and it was a great result. Congratulations, Alex. Keep it up. We'll all be here. The whole Filipino nation is cheering you on.
3: Tama raw ang kanyang pananaw noon na marami pang ibubuga ang pambato ng Pilipinas. Dagdag ng Pangulo, keep going, we are behind you. Proud din si House Speaker Boji D sa historic achievement ng Pinay tennis star. At sa bawat panalo raw nito, ipinapakita niya ang husay ng isang Pilipino sa buong mundo.
0: Under review na raw ang mga panawagan na ibaba ang age of criminal liability kasunod ng serye ng school violence ayon kay PBBM. Bukas din ang pangulan ng tuluyan ng iban ng violent online games sa bansa kung mapatunayang ito raw ang dahilan ng karahasan sa mga paaralan.
5: Sapat na legal framework ang Pilipinas para supuin ang nihilistic violent extremism o NVE. Kaya nasa Anti-Terrorism Council ang atensyon ng Department of Justice sa ngayon. Isa ang NVE sa anggulong tinitingnan ng gobyerno bilang sanhi ng malagim na Tacloban shooting kung saan kapwa menor de edad ang mga suspect. Ayon sa DOJ, sa kani-kanilang anti-terror law sumasangguni ang ibang bansa kapag may ganitong issue. Pero bakit nga ba tutol sa Anti-Terror Council o ATC ang ilang progresibong grupo sa Pilipinas? Sa ilalim ng Anti-Terrorism Act of 2020 na ipinasa noong panahon ni former President Rodrigo Duterte, ang terorismo ay nangangahulugang any person within or outside the Philippines who engages in acts that cause death, danger, destruction to a person, government, or public and private properties. Kabilang din sa depenisyon ng possession of weapons. Isa sa pwedeng gawin ng Anti-Terror Council ay ang mag-designate ng individual, grupo, organisasyon, o asosasyon maging domestic o foreign man bilang terorista. And once tagged as terrorist, subject to freeze orders ng Anti-Money Laundering Council ang assets ng mga ito. Isa sa mga umingay na designation ng konseho ay ang 2023 case ng mga aktivista ng Cordillera People's Alliance na hanggang ngayong taon ay inilalaban pa rin ang pagkakaiba ng terorismo at aktivismo. Maaari ring mag-apply for a precautionary hold departure order ang gobyerno habang umuusad ang kaso ng individual na lumabag sa anti-terror law. And in cases where evidence of guilt is strong, maaari ring kanselahin ang passport ng akusado. Para kay dating kabataan Partylist Representative Raul Manuel, ilang beses na raw

0: I'm sure all of you have seen these games and how they're played. It desensitizes killing and violence. Kasi laro lang naman eh. Kasi kahit na mabaril yan sa game, bumaril ka ng 50 tao, nabubuhay pa naman yan eh. So it desensitizes the kid. Now, it's not really that big a deal to shoot somebody.
1: Sa proposal naman na ibaba ang age of criminal responsibility to 12 years old, hindi raw sigurado ang Pangulo dahil kailangan pang pag-aralan ito. Basta raw kung mapatunayang malaki ang liability ng online games sa desensitization ng mga bata sa karahasan, ibaban daw talaga niya ito sa Pilipinas.
2: Dagdag ng Pangulo, kabilang sa epekto ng social media ay ang talamakan niya na sexualization sa mga kabataan dahil sa malayang access sa pornography. Kaya patuloy lang daw ang pag-aaral nila sa papel ng internet sa mga krimeng ito.
3: Hindi kapangyarihan ang posisyon sa gobyerno. Yan ang sentro ng mensahe ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagharap sa mga intern ng kanyang opisina. Bininyag din niya ang pagtabla sa pakikipag-areglo ng mag-asawang kontraktor. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo.
4: If our leaders do not think of conflict of interest, what happens to our country? Can they just take everything to their table and say, this is mine and this is mine and this is mine, while doing away with the responsibility of serving the people?
5: Walang lugar ang conflict of interest para sa mga public official. Yan ang paninindigan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kwento ni Remulla sa mga legal intern ng kanyang tanggapan, nakaaalarmanaan niya na tila nakakalimutan ng iilang opisyal ng gobyerno na may mali sa conflict of interest.
4: Some people who think that they never did anything wrong. And that is the attitude we see in many of those that we are accusing of crimes now. Wala naman akong ginawa masama.
5: Inalala rin ni Remulla ang pagbisita ng isang mag-asawang hindi nito pinangalanan pero anya ay nakasama niya dati sa kamera. Dala raw ng mag-asawa ang subpoena mula sa tanggapan ng Ombudsman. Iniimbestigan kasi sila dahil sa mga umano'y kaugnayan sa ilang mga government contract. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang ilang mga kongresista dahil sa umano'y conflict of interest dahil sa pagiging contractor. At Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera na ngayon ay nasa ilalim na ng preliminary investigation. Kaya ang paalala ni Remulla sa taong bayan at maging sa mga opisyal na gobyerno.
4: The people have to know that conflict of interest is a sin that should be avoided by every government official. People in power in this country have gotten too much hubris. Too much of it. They think that there is no limit to what they can do with their power.
5: Dagdag din ang Ombudsman, magiging banta sa serbisyo publiko kung tuluyang mawawala ng moral awareness ang mga lider ng bayan, lalo na sa pagtukoy ng conflict of interest na labag sa batas. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Balinoro News Channel.
2: Hindi raw nakakatulong sa nagpapatuloy na sigalot sa laot ang deklarasyon ng China na gawing persona non grata si Defense Secretary Guillermo Teodoro at ang pamilya nito. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi pinapadali nito ang negosasyon sa territorial conflict ng dalawang bansa. Itinaas lang daw nito ang tensyon imbes na paigtingin ang line of communication.
0: Very unhelpful, in my view. Because it really achieves very little. It's more a response to some of the things that some of the pronouncement that he's made in a foreign fora.
2: Nangangamba naman ang Pangulo na mabago ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea depende kung sino ang susunod sa kanya sa 2028 polls. Dapat consistent lang daw tayo sa paninindigan sa 2016 Arbitral Award at depensa sa sovereign territory ng bansa.

Nalampasan ng Bureau of Customs ang target collection ito para sa buwan ng Hunyo. Umabot sa 86 billion pesos ang nakolekta ng BOC. Mas mataas sa target nito na 83 billion pesos. Mas mataas din ito ng 11.7% kumpara sa collection.

0: eleksyon noong June 2025. Dahil dito, umalo na sa halos 492 billion pesos ang mid-year collection ng ahensya na may 11.5 billion peso revenue surplus. Ayon sa BOC, nakatulong ang mas mahigpit na border protection at mas maayos na sistema ng revenue collection. Target ng ahensya na maabot ang 1 trillion peso revenue ngayong 2026. Malakas daw ang pamumuno ni PDDM, kaya nakamit ng Pilipinas ang upper middle income status. Ayon sa Trade Department, nakatulong dito ang paglakas ng kalakalan, investment at pagpapalawak ng free trade agreements ng bansa. Inukoy din ng ahensya ang record high investment approvals ng Board of Investments at Philippine Economic Zone Authority, kasama ang patuloy na pagtaas ng Philippine exports noong 2025 at mga unang buwan ng 2026. Sa bagong classification, mapapalakas pa raw ang tiwala ng foreign investors at magbubukas ng bagong work at business opportunities sa Pilipinas.
1: Parami ng parami ang mga Pinoy na sumusubok sa solar power dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Ang ilan, halos wala na raw binabayaran. Ayan ang Agenda Weekend Report ni Che Sulit.
2: Buwan-buwan umaabot daw ng 10,000 piso ang bayarin ng residenteng si Bim sa kanyang kuryente. Kaya madalas, nako-conscious siya at ang kanyang pamilya sa konsumo lalo tuwing tag-init.
3: From dati, ano lang yan eh, nag-start ng parang 5,000 to 6,000 and then naging 9,000 to 10,000 na. Ano pa yun na parang kang medyo nagtitipid. Yung pag nakabukas pa yung aircon, sumisigaw ka na ng patayin nyo na kasi parang malamig naman.
2: Napagdesisyonan ni Bim na lumipat na lang sa isang solar power setup para makamenos sa buwan ng singil sa kuryente. Bagay na matagal daw niyang pinag-isipan. Nasa 250,000 pesos din ang kanyang kabuuang nagastos para makumpleto ang solar rooftop.
3: Sobrang worth it. As in, dahil unang-una, mararamdaman mo talaga na hindi ka na nagtitipid.
2: Mag-iisang taon na rin ang lumipas at tila mas komportable si Bim sa kanilang konsumo. Nakatulong din anya ang net metering program ng Meralco. Kalaunay nakamit niya ang zero billing kung saan halos wala na siyang binayaran sa singil sa kuryente sa ilang buwan.
3: From 10,000 naging 6,500 and then naging 3,000 ganyan. Basta pababa ng paba and then na-achieve ko na yung zero for 2 months.
2: Sa ilalim kasi ng net metering program, posibleng ipadala sa Meralco ang excess na kuryente mula sa renewable energy facilities gaya ng solar rooftop installation sa mga residential area. Binibili ito ng distribution utility sa kanilang customer at nababawasan ang tumbas na halaga ng generated power sa susunod na electric bill. Sa pag-apply sa net metering program, pinaaprubahan muna ito sa mga engineer ng distribution utility at local government unit. Mahaba ang naging proseso, pero ayon kay Bim, tiyak na malaki ang nabawasan sa kanyang mga gastusin. Patuloy na lumalago rin ang community ng mga Pilipinong lumilipat na sa alternative sources of energy. Marami na kasing Pinoy ang umaaray sa bigat ng mga bayarin kasunod ng pagsiklab ng sigalot sa Middle East at pagsipa ng demand nitong tag-init. Una na rin iniulat ng London-based think tank na Ember na nalampasan na ng Pilipinas ang Singapore bilang bansa sa Southeast Asia na may pinakamahal na presyo ng kuryente sa mga residential area. And as of March 2026, nasa 13.8 pesos per kilowatt hour na ang singil sa kuryente ng bansa. Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Billionaire News Channel.
1: No court battle. Hindi na maghahain ang kaso ang actress-vlogger na si Sajna Laparan laban sa kanyang ex-boyfriend na si Mark Pascual sa umano'y 50 million pesos itong utang sa kanya. Ininvest raw ni Pascual ang pera sa cryptocurrency leverage trading. In a Facebook post, Laparan said she has no intention of demanding payment. Inamin naman ni Pascual na may mga utang siya at patuloy niya itong binabayaran.
0: Pagdiriwang para sa 250th anniversary ng U.S. Independence, silipin mula sa Agenda North America. Susunod yan sa Agenda Weekend

0: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Orense. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lanes.
2: Home away from home. Sa pagdiriwang ng 250th anniversary ng U.S. Independence, ibinahagi ng ilang Pinoy sa Amerika ang kanilang mga kwento ng sakripisyo, pag-asa at pagiging bahagi ng kasaysayan ng kanilang ikalawang tahanan. Narito ang agenda report mula sa North America.
3: Mga kwentong humuhubog sa North America, mga boses ng Filipino-American community, mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America. Historic 250 years in the making. Ibinagdiriwang ng Amerika ang ika-250th anniversary ng kalayaan nito. At pinaunahan ni President Donald Trump ang selebrasyon sa Washington, D.C. Pinagsama ang makasaysayang milestone ng bansa at ng kanyang sariling political messaging.
4: Sa dagundong ng fighter jets at ingranding fireworks display, ipinagdiwang ng Amerika ang ika-250th anniversary ng kalayaan nito. Ngunit ilang sandali bago magsimula ang programa, pansamantalang pinalikas ang mga taong nagtipon sa National Mall sa Washington, D.C. dahil sa banta ng masamang panahon. Matapos humupa ang ulan, itinuloy ang makasaysayang selebrasyon sa pangunguna ni President Donald Trump. Sa kanyang Independence Day Address, ipinagmalaki ni Trump ang mga nagawa ng kanyang administrasyon at muling iginiit ang kanyang America First message.
5: For 2.5 centuries, our American Republic has stood as the crowning achievement of human history. This country is the home of freedom. This is the land of liberty, and this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth, and we're doing better now than we've ever done before.
4: Sinabi rin niyang, America will never be a communist country. At nagbabala na ang mga hindi sumusunod sa mga prinsipyo ng Amerika ay maaaring ma-exile mula sa bansa.
5: And all these talks from the communists, they haven't got a chance. Not even a chance. We don't want communists in our country.
4: Maliban sa ingranding selebrasyon sa nation's capital, ipinagdiwang din ang Independence Day sa mga maliliit na komunidad sa buong Amerika. Sa isang parada sa Piedmont, California, nakisaya ang mga pamilya, veterano at mga immigrant na matagal nang itinuturing ang Estados Unidos bilang kanilang tahanan. Laking Piedmont ang Phil-Am Broadway performer na si Kay Sebal. Mas malalim ang kahulugan ng Independence Day sa kanya.
6: As much as it is a celebration, it also really is an important time to continue to push for change and to celebrate and support disenfranchised people, immigrants especially, and you know, Filipinos were some of the first immigrants from Asia to come to this country, and you know, we're still in a place where we're not really seeing equality for like a lot of different groups.
4: Aminado si Sebal na sa political climate ngayon, nanganganib ang mga karapatan ng mga immigrant, kung kaya't nananawagan siya sa kanyang mga kababayan na itaas ang kanilang boses dahil malaking parte sila sa kaunlaran ng Amerika.
6: Now is a great time for our community to continue to step up. I think we

0: done a great job. And also, I think it's a great time for people outside of our community to be being allies, really strong allies for us, you know, because isang baksak, right? We're all in this together. We all, you know, once we work together and put our powers together, we're able to continue to create even more change.
1: 250 taon matapos ipaglaban ang kalayaan nito, patuloy na hinuhubog ang kwento ng Amerika. Hindi lamang ng mga leader nito, kundi ng milyon-milyong mamamayan at immigrant na araw-araw nag-aambag sa kinabukasan ng bansa.
2: Habang ginugunita ng Amerika ang kasaysayan nito, naghahanda rin ito ng mensahe para sa susunod na henerasyon. Nahihili na sa Philadelphia ang official time capsule ng Amerika bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-250th anniversary ng kalayaan nito. Here's what's inside the time capsule. Mga artifacts mula sa lahat ng 50 states, Washington DC at 5 US territories. Kasama rin ang mga memorabilia mula sa US Congress, Supreme Court at White House, pati sports collectibles, student essays at maging isang iPhone 17 Pro Max. Bubuksan lamang ang time capsule sa taong 2276. Ito pa lamang ang ikalawang pagkakataon.
3: Today's ceremony is an act of optimism. It's a message from one generation to Americans 250 years from now that we have faith in our nation will endure.
2: What does freedom mean to those who actually fought for it? Alamin natin ang kahulugan ng Independence Day para sa mga veteranong minsang nagsilbi para sa bayan. Narito ang ulat ni Albert Pataklan.
4: Sa likod ng maranyang selebrasyon para sa 250th anniversary ng US Independence, may kanya-kanyang kwento ang mga Pilipinong nagtatanggol sa kalayaang ito bilang mga miyembro ng US Armed Forces. Para sa magkapatid na sina Abner at Tony De Leon na taga-California, ang makasaysayang yugtong ito ay nagdadala ng malalim at personal na refleksyon ng kanilang serbisyo sa Amerika. Nakaranas si Abner ng discrimination mula mismo sa kanyang dating boss.
5: I experienced discrimination. He was calling me immigrant. Every time I make a mistake, actually he was throwing some papers in my head.
6: But then I realized that Navy is not just a job, really. A great an opportunity for me to achieve my dream and actually more than what I had dreamed for, really.
4: Inalala ni Donnie ang mahabang panahong naging presidente si Ferdinand Marcos Sr.
7: I know what dictatorship is. That's why I'm very idealistic when I came here as an immigrant in the United States. I believe in its ideals of democracy. I believe when we talk about opportunities and justice, I still believe that today.
4: Nasa critical na sitwasyon ngayon ang modernong militar ng Amerika. Sa buong mundo, patuloy ang mga tensyon, lalo na ang laban sa Iran, pati na rin sa China at Russia na nangangailangan ng walang humpay na pagbabantay. Sa ngayon, may 1.3 million active duty personnel at 700,000 reservists ang nakatalaga sa front lines. At bagamat kinumpirma ng Department of Defense na naabot na nila ang recruitment target sa 5 pangunahing sangay ng militar ngayong 2026, nakikipag-unahan pa rin sa panahon ng Pentagon. Nagmamadali rin ang mga pinuno na gamitin ang artificial intelligence at mga counter-drone systems. Para maabsan ang kakulangan sa sundalo, itinaas ng Pentagon ang kanilang enlistment age sa edad na 42 at lalo namang pinagaang ang restriction sa kanilang drug at medical. Samantala, ang Washington naman, lalong pinagtitibay ang kanilang pakikipagkaibigan sa kanilang mga kaalyansa, lalong-lalo na sa isa sa pinakamatagal na, ang Pilipinas. Isang kapatiran ito na nabuo sa gitna ng digmaan. Mula noong World War II, libo-libong mga Pilipino na ang tumugon sa tawag ng tungkulin para magsuot ng uniforme ng Amerika. Ngayon, sila ay mahalagang puwersa sa loob ng militar. Kung dati ay tinitingnan ng militar bilang mundo ng mga kalalakihan, isang bagong henerasyon ng mga Filipino trailblazers ang bumabasag sa tradisyong ito.
8: I've seen women, Filipino women, in higher positions. They're commanding ships. They're commanding big units. They're the big boss.
4: Para sa marami, ang pagsusundalo ang nagiging daan para maabot ang American Dream na naipapasa pa sa bawat henerasyon. Mismo ang active duty sailor na si Rick Baring, nararanasan ito. Ang kanyang mismong anak ay kasalukuyang nakadeploy ngayon sa magulong bahagi ng Strait of Hormuz.
9: Primarily because of the educational benefits, as being able to own your own home, save some money on taxes, basically anything that's federal, they're almost just about give it to you for free.
4: Sa pagpasok ng Amerika sa susunod nitong kabanata, patuloy din sa pagbabago ang institusyong nagtatanggol dito. Subalit para sa mga Filipino-Americans na patuloy na nagbabantay, ang kanilang pangunahing layunin ay hindi kailanman magbabago.
8: Fight for the continuous freedom that we have. In the military, we have to remain neutral. It doesn't matter who's sitting in the position.
4: Para sa Agenda North America, Albert Bataclan, Bilyonari News Channel, Los Angeles.
2: As the sun set on America's 250th birthday, the skies came alive. From California to New York, milyon-milyon ang nagsama-sama para ipagdiwang Independence Day. Ang balitang ito hatid ni Don Tagala.
10: Umaagos na parang waterfalls ang fireworks sa iconic Brooklyn Bridge para sa selebrasyon ng 250th anniversary of U.S. independence.
11: It's really worth of my time waiting in the heat from what time is that, 2 o'clock until like the time is 9. It was great. It was really fantastic. It's the best firework I ever seen.
10: Kahit sa gitna ng New York summer heatwave, dinagsa pa rin ang palabas. Maagang dumating ang pamilyang ito para makapwesto sa malilim na lugar ng Pier 1 ng Brooklyn Bridge Park. Excited sila dahil ito ang kauna-unahan nilang Macy's Fireworks Viewing sa NYC.
12: This is the greatest country. I still believe it's still the greatest country. So it's an honor to celebrate the 250th together, like as a whole, as a city, or as a nation, I would say.
13: We're immigrants. So being part of this very big celebration of United States of America, celebrating 250 years with all the people around, is a very big and a very special, feeling.
14: Happy 250th birthday, America!
10: Mahigit 85,000 fireworks na may 30 different colors ang 30-minute fireworks show na hinanda ng Macy's sa kanilang 50th anniversary fireworks para i-celebrate ang 250th birthday ng Amerika. Happy 250th birthday, America! Happy Philippine-American Friendship Day! May the 4th be with you all! Para sa Agenda North America, Don Tagala, Bilyonari News Channel, New York.
2: Isang makasaysayang linggo at simula pa lamang ito ng mga kwentong susubaybayan natin sa buong North America. Jose Henny Espinosa, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ito ang Agenda North America.
15: I see so many reasons to celebrate. Mas yes. Malawak na ang presensya ng BNC sa North
16: My
15: America.
16: My first reaction was, wow, ang ganda ng production ng BNC North America.
15: Dahil dyan, mas maging updated na tayo sa mga nangyayari yes. at tungkol sa mga Filipino community mm-hmm. members natin sa North America.
16: Yes, and happy 4th of July. It's happy 4th of July to my family in New York. Ikaw ba, sir?
15: Happy 250th yes, sa Amerika at mm-hmm. sa bumubuo ng BNC North America.
16: Mm-hmm. Happy 4th of July.
15: Congratulations kay Alex Ayala.
16: Yes,
15: another good news.
16: Girl.
15: At simula bukas, mapapanood na ang mga piling programa ng Bilyonaryo News Channel sa CLTV 36. Tuwing weekdays, naka-live simulcast ang Agenda, On Point at The Spokes. Tuwing weekend, mapapanood din ang Agenda Weekend, Memo with Corina, The Scorecard at The Daily Dish.
16: At yan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
15: At ako si Willard Cheng. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

0: get on point with attorney Ferdinand Topacio. Hello, sir. Welcome to On Point. Again, we meet, but this time at night.
1: Yes, this is getting to be a habit. Anyway, good evening.
0: We have to stop meeting like this. Ayon. Kasi well, yung huli po natin, umaga, no?
1: But I'm always honored to be here at BNC.
0: Ay, marami pong salamat. Okay, nagulat po ba kayo sa rally? You are a member of the INC.
1: Opo.
0: Okay, nagulat po ba kayo o ang galing naman po ninyong magtago ng secret? Lahat hindi alam.
1: Well, in a way, it was hush-hush, pero nagbigay na po ng pahiging noon ang mga kapatid na magkakaroon ng isang pagkilos.
0: Mm-hmm.
1: So, we were more or less prepared nung nangyari na at nandun na po kami lahat.
0: Pero I'm curious to know, marami po akong kaibigan sa Iglesia ni Cristo, ano? Pero hindi ko pa sila natatanong, paano ho ba ginagawa yung ganyan ka-massive na biglang kilos protesta sa EDSA, 15,000 people nang walang nakakaalam. Paano po ang komunikasyon sa pagitan po ninyo?
1: Eh, hindi po ako privy dun sa mga preparasyon ng pamamahala. Ngunit, alam niyo po, para sa amin ay madali yan. Sapagkat yan po ang aming doktrina. Sa unang Korinto, uno, ang talata ay Jesus, ang tunay na iglesia ay walang pagbubuklod-buklod o pagbabahabahagi. We are united in mind and thought. So, yung unity doctrine namin ay madaling makapagpagawa ng mga ganitong pagkilos sa mga miyembro.
0: So, kumbaga talagang organisado. Isang kumpas lamang galing sa pamunuan ay nakasunod kaagad talaga ang membership.
1: Opo, at nakita nyo naman po, if you were there kahapon, ay kitang-kita nyo, wala pong gulo roon. Nakaayos po ang parada ng mga sasakyan, isa lang pong banda, may mga tents kami, may mga generator, may mga pagkain. At ang kapansin-pansin po ay wala pong kalat sa kabila ng dami ng tao doon po sa may gilid ng Camp Aguinaldo.
0: Okay, among other issues, ano po ba talaga ang mensahe? Talaga po bang yung 15,000 taong yon ay para kontrahin yung pag-file ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta?
1: Well, in a manner of speaking, yes, but may bigger issue po rito, which is, katulad nga po ng sinabi ng aming tagpagsalita, we are against selective justice. Hindi kami tutol sa pagpapatupad ng batas, tutol po kami sa pagpilipit ng batas sapagkat selective justice is also injustice.
0: Mm-hmm. So ano pa po ba ang maaari nating sabihin basihan? Kaya tinatawag itong selective justice.
1: Ay unang-una po, nakikita naman po natin ang pattern. Although I must hasten to add, I cannot speak on behalf of the church administration bilang isang kaanib at bilang isang mamamayan, nakikita naman po natin na kapag kaalyado ng pamahalaan, mabagal ang hustisya. At talagang turtle paste. Pero kapag kanilang kalaban ay mabilis, katulad nung nangyari kay Jinggoy Estrada. At ngayon naman, paano nga po natin masasabing hindi selective justice? Eh yung crime na plunder, kahit sino pong itanong yung mga legal experts, pilit na pilit po itong plunder. Para lang maging bail as a matter of discretion ay pinipilit nilang plunder. Yung ginawa di umano ni Senator Marcoleta na pagtanggap ng campaign donations. Eh lahat naman ng kandidato tumatanggap ng campaign donations. That is authorized by the election code. May mga limitasyon at may reportorial requirements. Kunit,

0: wala pong paglabag sa batas dyan.
1: Meron daw pong jurisprudence cited by some of the legal experts na basehan daw po for considering a campaign donation of that amount to be a case for plunder. Meron po ba talaga jurisprudence?
0: Ang jurisprudence po ang nagsasabi na kapag plunder, ang predicate crime niyan ay yung graft. Yung ibinigay po sa inyo ay dapat yon ay based on illegal acts, graft and corruption. Ano pong basihan ng graft laws natin? Kapag ikaw ay binigyan ng kontribusyon at ikaw ay isang public official, it has to be by reason of your office. Ang office mong sinasabi ng batas, hindi yung opisina mong pisikal o yung iyong katungkulan sa pamamahala o sa pamahalaan, kundi yung iyong function. For instance, you're a legislator. Binigyan ka ng pera para may gawin kang batas na pabor dun sa nagbigay sa'yo ng pera. O bumoto ka in favor of the passage of a law that will benefit the person who gave it to you. Ibig sabihin, binigyan ka ng pera para may gawin ka na official function mo to favor one person or to give a disadvantage to another person. Ito po, para gastusin sa kampanya eh. Kasi kung lahat po ng politiko na tatanggap ng pera na siya incumbent, either running for election or another position, ay kakasuhan ng plunder, eh lahat po mapaplunder, lalo ng mga national officials. Kasi kung titignan niyo po yung mga nireport ng mga senador natin, mas mahigit pa po roon ang naibigay sa kanila at ginastos nila.
1: O kaya ang nag-contribute ay isang contractor na biglang did business with the government, hindi po ba?
0: Pwede po yun, but it still has to be proven na yun ay binigay for that consideration. Sapagkat we have to remember that contributions to candidates are allowed by the Omnibus Election Code. Lamang ay mayroong spending limit ang bawat kandidato base sa mga registered voters na maaring bumoto sa kanila. Yun po ang limitasyon doon.
1: So 75 million pesos, nakapaloob pa rin po ba yun sa budget allowed by the COMELEC for a candidate to receive and spend?
0: Opo, kasi nationwide po ito eh. Ang daming botante at yun po ay ang bilang po roon is per registered voter. Hindi po yung mga botanteng bumoto lamang sa'yo. For instance, as senador, buong bansa po yun. Kung gobernador, doon sa kanyang probinsya and so on and so forth.
1: Speaking about allies at yung mga kalaban ng administrasyon, ang sinasabi po ng Iglesia ni Cristo, parang bakit nauuna nakasuhan yung mga kalaban ng administrasyon, like, well, I don't know, Mike Defensor, Jinggoy Estrada, and then also now, Leon Leviste, and now Rodante Marcoleta. Supposedly, kinasuhan din po si DPWH Manuel Bonoan, but now he is considered. Is he already a state witness or he's just being considered a state witness?
0: My basis for saying so is our only reports from media, pero mukhang kinoconsider po seriously. Mm-hmm. Parang done deal na nga po eh. Which brings me to this. Bakit po nga yung mga at tinuturing nilang kaalyado ay mabagal? Katulad po ni Senator Joel Villanueva, meron na pong rekomendasyon ang DOJ na kasuhan. Pero sabi ng ombudsman, bay teka muna, we are not bound by the recommendation of the DOJ because we are independent. Pero pagdating dun sa 18 Marine, sinasabi nila na dinelegate daw nila sa NBI, which is under the DOJ, yung pagdetermine ng credibility ng mga Marine. So, which is which, Mr. Remulla? On one hand, you're saying you have to be independent. On the other hand, you are surrendering your independence to an agency under the executive. So, he's only saying things that he's independent when it suits him. That is double standard in the highest degree.
1: Anong po nangyari nung unang araw? Walang permit.
0: Hindi ko po alam. As I've said, I'm not an organizer. I'm just, ako isang pangkaraniwang kaanib po lamang na noong nasabihan ako na meron ngang pagkilos ay tumungo roon. Pero alam niyo po, sa isang democratic and republican system of government, ang ating pamahalaan should always give the benefit of the doubt in favor of greater constitutional and civil rights. Mm-hmm. Sapagkat yan po ay ayon din sa doktrina that the citizen is the smallest indivisible particle of sovereignty. Mm. At isa din po sa mga garantiya ng ating Bill of Rights, ang right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. So, yan pong constitutional rights, ang pinakamataas na antas ng karapatan ng mga taong bayan.
1: May nakakaligtaan po lang po ba ako ngayon at this moment na kaalyado ng administrasyon na kinasuhan?
0: Wala ako nakikita kasi they keep saying ayan na yung kay Joel Villanueva, ayan na yung kay Martin Romualdez, pero wala po tayong nakikita eh. Ang nakikita natin, even yung mga district engineers, regional directors ay nagiging state witnesses at wala namang big fish na nahuhuli kung makikita ninyo.
1: Okay, last na talaga itong question na ito ha. This episode, the convergence of 15,000 people without a permit, ang ibig po bang sabihin nito talagang dapat katakutan ang Iglesia ni Cristo?
0: Hindi naman po kami nananakot sa ginagawa
1: namin. Hindi, alam kong hindi kayo nananakot. Pero ganun pa rin talaga katatag ang boses at boto ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo?
0: Eh, para po sa amin kasi, doktrina po namin yon. That is part of our faith. Hindi pwedeng pagbahabahagi sapagat nasasaad naman po sa Biblia. A house united, divided against itself cannot stand. At nakalagay doon, anong pagsasama ng liwanag sa kadiliman. So, as part and parcel of the doctrine that we have put our faith in, siyempre po, basta sinabi ng pamamahala, eh kasi yung voting namin, doktrina din po yun eh. So, we are not trying to strike fear in the hearts of anyone. We are simply practicing our faith.
1: And that's On Point this week. Join us again next week, only here on BNC, the Billionario News Channel.

0: sa bawat issue may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa bawat issue may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: Sa bawat issue may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: Magandang umaga. Ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Mellow 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kasado na. President Bongbong Marcos hinimok si VP Sara na umatend sa hearing. Mahigit $2 billion na investment nasungkit ni PBBM matapos ang kanyang official visit sa Canada. At Iran nagluluksa sa pagkamatay ni Supreme Leader Ali Khamenei. Wala munang testigo na haharap sa impeachment court sa unang araw ng trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin kung bakit sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
1: Hindi pa magagamit ang witness stand ng impeachment court ngayong unang araw ng impeachment trial. Sabi ni Clerk of Senate Impeachment Court Attorney Renato Bantog Jr., wala pang presentasyon ng mga testigo sa unang araw ng paglilitis.
2: So yung mga testigo po ay magsisimula po mag-testify, ika nga, no, sa Martes. Yan na po yung pagsalang doon sa mga witnesses.
1: Ang mangyayari niya mamaya sa trial proper ay ang pagbubukas o pag-reconvene ng impeachment court, pagpapakilala ng mga abogado ng prosekusyon at depensa at ilang administrative matters na kailangang resolbahin ng impeachment court.
2: Pagkatapos pong tawagin yung case, no, yung tinatawag ng calling of the case, ang mangyayari po dyan ay magtatawagin yung abogado ng magkabilang panig para ma-record po yung kailang appearances. Yung tinatawag nating entry of appearance.
1: Mabibigyan din niya ng pagkakataon ng prosekusyon at depensa para sa kanilang opening statements. Nilinaw ni Attorney Bantog na walang mangyayaring arraignment o pagbasa ng sakdal. Pero nasa depensa na kung magpapasok sila ng not guilty plea para sa Vice Presidente, gaya ng ginawa niya noon ng abogado ni Chief Justice Renato Corona. Inaasahan ding ilalahad ng impeachment court ang mga pasya nito sa mga nakabinbin na usapin at maaring kabilang na rito ang isyu ng green box o ang selyadong kahon mula sa BIR na una ng hiniling ng prosekusyon na mabuksan at mamarkahan ang mga nilalaman nito bilang bahagi ng kanilang ebidensya. Nilinaw naman ni Attorney Bantog na sa 151 seats sa loob ng Senate Session Hall, 61 rito ay para sa publiko na nais makapag-

0: observed ng court proceedings. Kailangan lang anyang magrehistro sa visitor management system sa official website ng Senado.
1: Mas maganda po sana kung mga 1 hour, 2 hours before, nandoon na sila sa pasukan ng JOC, no? Mm-hmm. At ihanda na nila po yung kanilang QR code, no? Mm-hmm. Na kasi pag nag-register sila doon sa visitor management system, mabibigyan po sila ng QR code at yun ay importante, mapakita nila.
0: Paalala ng opisyal na bawal ang pagsusuot ng statement shirts at dapat akma ang kasuotan bilang kortesiya sa institusyon. Papayagan ang cellphone sa loob ng impeachment court pero dapat naka-silent mode ito at bawal gamitin habang ongoing ang trial. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Abante.
2: Handa na ang prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nailantad ang mga ebidensya sa magiging pagdinig. Narito ang Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
3: Tinuturing ng prosekusyon na linggo na ito bilang linggo ng ebidensya. Anila, handang-handa na silang humarap sa impeachment trial kung saan malalantad ang pinaniniwalaan nilang mga pananagutan ni Vice President Sara Duterte. Palawagan ng isa sa mga House Trial spokesperson na si former Surigao del Norte Representative Ace Barbers. Hayaan nila ang ebidensya na maglabas ng katotohanan at sana ay batas ang manaig, hindi ang ingay ng politika. Para naman kay Kabataan Representative Renee Co, na isa rin sa mga tagapagsalita ng prosecution team, dumating na ang araw ng paglilitis na walang drama at walang takipan. Hinihikayat rin niya ang lahat ng kabataan na panoorin ang trial. Ayon naman kay Representative Zia Alonto Adjong, hindi dapat mahadlangan ang proseso ng kahit anong diversionary tactics at fake news dahil karapatan ng taong bayan na marinig ng ebidensya. Samantala, inaasahan rin ng prosekusyon na mareresolba ngayong araw ang ilan nilang nakabinbin na mosyon, kabilang na ang pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Abante.
2: Tahimik pa sa Senado ngayong Lunes ng umaga, pero inaasahan ang paghihigpit sa seguridad doon para sa impeachment trial ni VP Sara at sa posibleng paghahain ng warrant of arrest kay Senator Rodante Marcoleta. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Janse Makahilas ng Abante.
4: Walang naitalang insidente sa paligid ng Senate of the Philippines sa Pasay City sa nakalipas na magdamag. Sa pag-iikot ng Abante Radio News Team, kapansin-pansin na hindi pa inilatag ng mga kawani ng NCRPO o National Capital Region Police Office ang mga steel barrier na may concertina wire sa labas ng Senado. Ayon naman sa traffic constable na tumangging humarap sa kamera, dakong alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ay isasara ang magkabilang linya ng Diokno Boulevard na papuntang Cavite at patungong lungsod ng Maynila. Magde-deploy naman ng 6,000 pulis ang National Capital Region Police Office sa paligid ng Senado. Ito ay upang matiyak ang seguridad sa unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod pa rito, posible din ang paglalabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta na maaaring arestuhin sa Senado kaugnay ng kasong plunder. Inaasahan din na magsasagawa ng kilos protesta ang mga taga-suporta ng pangalawang pangulo, gayon din ang Tindig Pilipinas na isa sa nagsampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas. Abante.
2: Libo-libong reliista ang inaasahang dadagsa sa labas ng Senado ngayong unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumustahin natin ang lagay ng seguridad doon mula kay Ryan Reluban, nag-uulat ng live sa Pasay City. Ryan, go ahead.
5: Willard, good morning. Maaga pa lang ngayong araw ng Lunes ay kapansin-pansin na ang mas mahigpit na seguridad na ipinatutupad dito sa paligid ng Senado kasabay ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mas maraming pulis na ang dumating ngayong umaga para i-deploy sa buong paligid ng Senado upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa nasabing lugar. Bago italaga sa kanilang pwesto, isinailalim na sa briefing ang mga pulis kung saan ipinaalala ang mahigpit na pagpapatupad ng seguridad at tamang pagtugon sa anumang posibleng insidente sa labas ng gusali ng Senado. Inaasahan kasi na mapupunon itong labas ng Senado ng mga iba't ibang progresibong grupo kabilang na ang Kilusang Bayan kontra Kurakot na magsasagawa ng kilos protesta habang isinasagawa ang impeachment trial laban kay Vice President Duterte. Batay sa abiso ng KBKK, 1:30 ng hapon magsisimula ang kanilang pagkilos sa harap ng tanggapan ng Senado kung saan aabot sa 1,000 na ralista ang makikilahok. Mahigpit pa rin binabantayan ng mga otoridad ang lahat ng entrada at pangunahing kalsada na papunta sa Senado. Mahigpit din ang seguridad sa lahat ng papasok sa loob ng Senado kung saan masusing sinusuri ang mga sasakyan at mga individual na papasok sa compound habang may nakatalagang mga checkpoint at security personnel sa iba't ibang access point. May inilabas na rin ng mga tagubilin o instruction para sa mga sasakyang papasok sa Senado kung saan tanging mga otorisadong sasakyan lamang ang pinapayagang makapasok habang hinihikayat ang mga motorista na sumunod sa itinakdang traffic and security protocols upang maiwasan ang abala. Batay sa abisong nakapaskil sa entrance gate, kinakailangang ibaba ng mga motorista ang bintana ng sasakyan, ipakilala ang kanilang sarili, magpakita ng valid ID, ipaliwanag ang layunin ng pagpasok at ipresenta ang aprobadong vehicle management system o access code. Sasailalim din ang lahat ng sasakyan sa security inspection bago payagang makapasok ng mga otoridad. Willard, maya-maya lang mang itong kinatatayuan ko dito particular sa kahabaan ng Jokno Avenue, Jokno Boulevard dito sa Pasay City ay pansamantalang isasara mula yan sa Seaside Boulevard hanggang sa Atang de la Rama Street sa northbound at southbound lanes. Pinapayuan ng mga motorista na dumaan sa Makapagal Boulevard bilang alternatibong ruta at sundin ng mga tagubilin ng mga traffic enforcers sa nasabing lugar. Naka-full alert na Willard ang National Capital Region o NCRPO ngayong araw. Willard, base naman din sa mga ralista din na magsasagawa dito ng kilos protesta sa labas ng Senado, pinapayagan lamang sila na magtipon-tipon dito sa southbound lane ng Jokno Boulevard. Bawal silang pumuesto particular sa northbound lane nitong labas ng Senado o mismo sa harap ng gate ng Senado. Willard?
2: Maraming salamat, Ryan Reloban. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat sumipot si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Sa kanyang pahayag sa Vancouver, Canada, iginiit ng Pangulo na mas mapapadali ang pagresolba sa mga aligasyong kinakaharap ng bise kung siya ay haharap sa korte. Alinsunod sa Rule No. 7 ng Rules of Procedure on Impeachment Trials, kinakailangang humarap ng bise sa gaganaping pagdinig. Formal nang bubuksan ang impeachment trial ngayong araw. Ipinagdasal ni Vice President Sara Duterte ang pag-uwi ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa The Hague, Netherlands. Kasunod ito ng kanyang pagbisita sa Bugo City sa Cebu, isang araw bago ang impeachment trial nito. Naharap ang dating Pangulo sa 3 counts ng Crimes Against Humanity dahil sa madugong War on Drugs campaign. Nakatakdang umpisahan ang kanyang paglilitis sa November 30. Tagumpay ang naging pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Canada matapos itong magbunga ng ilang mahalagang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Aileen Taliping ng Abante.
6: Nakabalik na sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa 4 na araw ng official visit sa Canada. Sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, naging matagumpay ang official visit ng Pangulo sa Canada dahil naiangat ang relasyon ng Pilipinas at Canada bilang strategic partnership. Ayon sa kalihim, 4 na mahalagang kasunduan ang nalagdaan sa pagitan ng dalawang bansa na kapwa pakikinabangan ng mga mamamayan ng Pilipinas at Canada. Nagkasunduan niya ang Pangulo at ni Canadian Prime Minister Mark Carney na tatapusin ngayong taon ang negosasyon para sa free trade agreement na magpapalakas sa kalakalan ng dalawang bansa. Sinabi ni Gomez na sa nakalipas na administrasyon, halos walang mga free trade agreement sa ibang mga bansa na ngayon ay mararanasan na ng Pilipinas. Isa pa niya sa positibong resulta ng biyahe ng Pangulo sa Canada ay ang pangako ng mga Canadian investor na magpapasok sila ng negosyo sa Pilipinas at mangangahulugan ito ng mga bagong trabaho para sa mga Pilipino. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Abante.
2: Pinalagaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kritiko na nagsasabing racket niya ang flood control scam sa pagharap niya sa interview sa Vancouver, Canada bago umuwi ng Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na tanging siya ang nagpasimula ng investigasyon sa anomalya at nagsiwalat nito sa kanyang State of the Nation address. Wala umanong kabuluhan ang sinasabing siya ang may kagagawan sa maling paggamit ng pondo para sa flood control. Dahil kung ito daw ay totoo, ay bakit naman daw niya sisirain ang kanyang racket? Walong kongresista na may kaugnayan umano sa flood control scandal ang kakasuhan sa Sandigan Bayan ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ani Remulla, may posibilidad na isiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos ang umano'y walong kontraktor sa kanyang nalalapit na State of the Nation address sa July 27. Nakatakda namang sumailalim sa preliminary investigation ang walong kongresista na hindi pa pinapangalanan ng Ombudsman. Posibleng pumasok ang Super Typhoon Bavi sa loob ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o madaling araw ng Miyerkules. Asahan itong mangyari kung hindi magbabago ang direksyon nito mula sa labas ng par. Sa ngayon ay nasa layong 2,355 kilometers sa silangan ng Southern Luzon ang sentro ng bagyo. Taglay rin ito ang malakas na hangin na 215 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 265 kilometers per hour. Sa pagpasok nito sa par, papangalanan itong Bagyong Inday. Tignan natin ang daloy ng traffic sa EDSA Orense. Nanatiling magaan ang daloy ng traffic sa southbound at northbound lane. Dito naman tayo sa Katipunan Aurora Flyover. Moderate to heavy ang daloy ng traffic papuntang C5 Marikina at White Plains. Susunod sa Metro Morning, Manila Water Company tiniyak na sapat ang kanilang water supply. At Russia at China magsasagawa ng joint naval drills. Kape muna tayo, lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
1: Welcome back dito sa Metro Morning. Mag-i-invest ang Canada sa Pilipinas ng mahigit $2 billion matapos ang official visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa bansa. Mag-i-invest ang Canada sa mining, energy, information technology at iba pa. Bahagi ito ng Indo-Pacific strategy ng Canada. Nangako rin si Pangulong Bongbong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Carney na paigtingin ang regional security sa gitna ng pangharas ng China sa West Philippine Sea. Tiniyak ng Manila Water Company sa kanilang mga customer sa Eastern Concession Zone na hindi maapektuhan ang supply ng tubig sa lugar kahit pa binawasan ang water allocation ng Angat Dam. Manggagaling umano ang kanilang karagdagang 50 million liters per day na water supply mula sa pinakabagong pasilidad na East Bay Phase 1 Water Treatment Plant sa Laguna. Ang Manila Water Company ang nagsusupply ng potable water sa Metro Manila East Zone at Rizal Province at pag-aari ng ultra-bilyonaryong si Enrique Razon. Muling nanawagan ang civil society group na Atin Ito sa pamahalaan na ideklara ang petsang July 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day. Ito ay bilang pagkilala sa makasaysayang pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling. Nagsagawa ng symbolic sea activity at nagbagayway ng bandila na may nakasulat na WPS Atin Ito ang grupo kasama ang nasa mahigit 200 mangisda sa Subic, Zambales bilang pagdiriwang para sa nalalapit na 10th anibersaryo ng arbitral ruling. Ayon kay Atin Ito co-convener Rafaela David, ang petsang July 12 ay nakasulat na sa kasaysayan at ito ay paalala na nanaig ang katotohanan, international law at ang katapangan ng sambayanang Pilipino. Nagluluksa ang Iran dahil sa pagpanaw ng Supreme Leader na si Ali Khamenei. Hindi pa rin nagpapakita ang kanyang anak na si Mojtaba Khamenei na mamanahin ang kanyang posisyon. Maraming Iranian ang galit sa Amerika at kay US President Donald Trump. Pero nagsabi naman ng iba na ayaw na nila ng gulo. Nakatakdang ilibing si Khamenei sa Imam Reza Shrine sa Hulyo 9. Nakatakdang magkaroon ng joint naval drills ang China at Russia ngayong linggo. Ayon sa Chinese Defense Ministry, layunin ng exercise na palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa laban sa mga banta sa seguridad sa dagat at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Kasama sa pagsasanay ang air and missile defense strikes, pati na rin ang joint rescue operations. Nagbigay ng isang campaign-style speech si U.S. President Donald Trump bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-250 na anibersaryo ng kalayaan ng Estados Unidos. Sa kanyang talumpati sa National Mall sa Washington, D.C., binalikan ni Trump ang mahalagang yugto sa kasaysayan ng bansa at binigyang pugay ang mga war veterans at mga astronaut ng Artemis II mission. Sa huli, nanindigan si Trump laban sa komunismo at sinabing nalagpasan na ng Amerika ang maraming pagsubok sa kasaysayan.

0: ng bansa.
1: Over 250 years, the world has seen the great empires, vast kingdoms, mighty nations, and terrible tyrants. They came and they went. But after 2.5 centuries, this American Republic still stands tall and strong, and we love each other. That showed tonight. You heard it was over, and what happened? You came back.
0: Imbitado ang Pinoy tennis fans para panoorin ang laro ni Alex Ayala mamayang gabi. Ipapalabas kasi ng libre sa PhilSports Arena sa Pasig City ang Wimbledon Round of 16 match ni Ayala kontra kay Jasmine Paolini ng Italy. Magbubukas ang venue alas 5:30 ng hapon. Mag-uumpisa naman ang laro alas 8:30 ng gabi. Bahagi ito ng inisyatiba ni Pangulong Bongbong Marcos para suportahan ang patuloy na tagumpay ni Ayala sa Wimbledon. Tingnan natin ang daloy ng traffic sa EDSA Reliance. Light ang daloy ng traffic sa southbound lane papuntang Makati habang moderate to heavy na ang lagay ng traffic sa northbound lane. Ito naman ang daloy ng traffic sa Commonwealth sa Quezon City. Bumper to bumper na ang daloy ng traffic sa lane na papuntang Elliptical Road habang light pa ang daloy ng traffic papuntang Fairview.

0: Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Mellow 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang memo. Good morning, Corina. Lunes na lunes, pero parang pang isang linggo ang mangyayari ngayong araw.
1: Ay, pang isang linggo talaga? Handa na ba kayo sa mangyayari mamaya? Ano ang prediction mo?
0: Well, opening pa lang ng impeachment trial eh. So, wala pa sigurong fireworks yan. Opening statements pa lang nung defense at prosecution ang mangyayari. Pero correct. Ang aabangan kong may warrant of arrest na lalabas mula sa Sandigan Bayan.
1: Ako rin, ang tanong ko, maliban sa meron bang maaaresto ngayong araw, ang tanong ko ay, mag-a-attend ba ang minority? Hindi ba? Doon sa kanilang small caucus. Si Senator Robin Padilla lang at Senadora Legarda ang nag-attend. So, titingnan natin kung mag-a-attend si former Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Or kung iboboycott ba nila yun, ano?
1: Kaya nga. So, kapag hindi sila nag-attend ng mga session, pwede pa ba silang bumoto?
0: Oo nga, paano nila malalaman? Well, depende na lang sila sa live stream. Manonood na lang sila pero hindi sila makakapag.
1: No, if you don't attend, ang alam ko, hindi ba kaya ngayong mga nakakulong, eh hindi makakaboto kasi wala sila doon. You have to participate. Di ba? Wala
0: ideally.
1: Pang ano, wala pang online.
0: Oo, ideally ano, pero baka manonood na lang sila ng mga ng Billionaire News Channel.
1: Oo, parang ganon. Anyway, tingnan natin. Hihimayin natin yan. At manatiling nakatutok, susunod na ang memo.

Magandang umaga mga kababayan! Good morning! Live po tayo ngayon sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Binanario News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa usapang totoo may konting talino.

0: ang daming nakasulat sa memo. Hindi kakasya isang oras. Ang dami nakasulat sa memo namin ngayong umaga, mga kaibigan. Handa na ba kayo? Dahil ilang oras na lang bago ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin kasuguraduhan kung dadalo nga ba ang Vice Presidente. Apparently, it's an issue.
1: Oo.
0: Hindi ba? Although technically, sabi nila, pwedeng, you know, she is admonished to attend, invited, pero technically she has the right not to attend.
1: Oo. Diba? Kasi pwede namang through counsel daw. Pwede abogado na lang niya ang humarap on her behalf. At tatansyahin pa ng abogado niya kung makakatulong ba sa kaso nila kung haharap mismo ang VP.
0: Correct. Oo. Kasi pagka binasa na ng tao, ang kanyang facial expression, kahit wala siyang sinasabi. Hindi ba? So, hindi ko lang alam. Ikaw, anong tingin mo? Tingin ko hindi darating.
1: Tingin ko hindi. At least on the first day.
0: Yes, yes. Even on the second day. I think maybe on the last day. Pero kung last day, mai-impeach din naman siya, parang siguro depende na naman yan sa numero.
1: Yes.
0: Na hanggang ngayon, wala pa rin tayong computation. Kung what constitutes two-thirds? Oy, nagsalita si Senator Ping Lacson.
1: Anong sabi?
0: Regardless, he said it should be 16. Para wala nang masabi yung iba. Na kaya sila ikinulong o inaresto ay para doon sa impeachment count.
1: Kaya dapat talaga vote. Galingan ng prosecution ano, para talagang maabot nila yung at least 16 votes or more.
0: Right. At yun naman talaga din ang kanilang parating pinagsasabihan. No? Okay, maiba-iba naman tayo. Ipinagdiwa ang kahapon ang Pet Remembrance Day. Oh, may pet ba kayo?
1: Meron, kila mami.
0: Ah, really?
1: Shih Tzus, dalawa.
0: Ah, okay. Para sa companion animals na pumanaw na, paano naman yung mga animals na pumanaw sa hindi makatarungang paraan? Alam nyo ba na bawal sa batas ang maging malupit o kaya ay kumatay ng hindi sa makataong paraan sa mga hayop? Opo, kahit po yung baka, baboy na atin pong kinakain, yan po ay may mga batas kung paano sila, hindi ba, ipagsasakabilang buhay.
1: Hindi lang basta-basta pala yan.
0: Ay, hindi. Oh. No, definitely not. Pero hanggang ngayon, nananatili pa rin ang katanungan ng publiko kung bakit nga ba may kalupitan pa rin sa bansa natin laban sa mga hayop. Di ba? Kung minsan nga parang mas tao pa yung hayop at mas hayop pa yung tao.
1: Oo. Minsan nga mabait pa tayo sa mga buwaya eh.
0: Ha? Oo naman, lalo na yung may dalawang binti. Hindi nabalis sila, kaya na nila ang sarili nila. Pero yung totoong hayop, walang kalaban-laban. Nga naman, bakit napakalupit ng tao? May mga batas naman. Wala bang nagpapatupad? Bakit hanggang ngayon, sa Norte, kumakain pa rin sila sa mga restaurant ng mga asusena?
1: Ang simple yung pagtali daw pala ng aso, bawal din?
0: Yes, bawal yun. Yung ginaganyan nila, kamay at paa, tapos binubusalan dito, bawal din yun. And lalo na, alam mo ba ngayon, kahit ngayon, pinag-uusapan yung paano mo lulutuin ng lobster? O kaya alimango, hindi na pwede yung buhay
1: papakuloan
0: mong gano'n. Ano ba, umiiyak sila dun sa loob na.
1: Paano dapat?
0: Paano dapat? Hindi ko alam. Baka may ini-inyeksyon dyan para ano, para mawala ng malay.
1: Kawawa naman.
0: Para mawala ng malay, alimango muna.
1: Para after nito, gulay muna ako. Naawa, tuloy ako.
0: Totoo yan. But this is not a joke. I mean, cruelty has no space in the modern world, right? Okay, lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansin natin dito sa Memo.

0: In a time when every issue has two sides.
1: It said that it is also initiated.
2: Nashock ako din sa mga salita niya.
3: It is a matter of personnel and resources management.
4: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
0: But here, every voice gets heard.
5: The area in question was discovered based on body. Who turned it over to the Philippine government?
6: Baka naman may abubad.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
7: Ilang oras na lang bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Excited ka na ba?
8: Excited na kasi once in a generation ba to?
7: Oo.
8: Parang once in every 10 years eh, no? Around.
7: Na mayroong impeachment.
8: Kalaking
7: parang nagiging regular.
8: Trial, oo.
7: Okay. At dapat lang po nating tutukan
8: ang mga ebidensya, pati na yung mga testigo, at ang isyong inaasahang lilitaw pa.
7: Nang tanungin naman natin kung kailangan bang humarap si VP Sara sa kanyang impeachment trial, ang sabi nila.
9: I think it's about time she face and deny or confirm all the allegations being thrown at her. Yeah. So tingin ko bilang public official, especially as a vice president, meron siyang responsibility sa Filipino people na humarap sa lahat ng allegation na binabato sa kanya.
10: Dapat lang talaga kasi parang malaman sa buong ano na kung may kasalanan siya o wala, parang mapaliwanag nga yung ano yan, yung side niya.
11: Kung kinakailangan, mas mainam kasi na personal siyang humarap at masagot kung ano yung dapat sagutin. Yun lang naman ang naantay ng taong bayan para malinawan kung talagang merong talagang pananagutan o wala. Personally, dapat

0: private prosecutors. So mostly these are the usual procedural matters na i-discuss sa korte, no? Plus, of course, the presentation, the preliminary remarks, ay inaasahan natin kung paano ilalatag ng prosecution yung summation ng articles of impeachment.
1: So posible kung na technicalities pa lang ang mapapag-usapan ngayong araw na ito, hindi pa talaga ma-focus doon po sa akusasyon.
0: It's more on procedural matters po, no? So but then again, we don't preempt the how the impeachment court will decide on the first day, no? Still the court can proceed, can decide on to proceed, no? Kung paano, if we will tackle automatically Article 1. What is important, Ma'am Corina, is that we have already submitted yung mga witnesses natin on the first article na ipapresenta po sa trial.
2: And talking about witnesses, kung Zian, may mga balita na unang haharap daw ay mga opisyal ng NBI at ilang opisyal ng Kamara patungkol dito sa article na ipapresent po ninyo unang-una. Bakit po sila ang ihaharap po nila?
0: Dahil sa yung grave threats po, no? Excuse me. Dahil nakita po natin doon sa video, no, nagpatawag po ng press con ang Vice Presidente nung nagbanta siya laban sa Presidente at sa unang ginang, pati Speaker, na ang nandoon po doon sa Zoom ay mga media personalities, no? Pangalawa, remember po nung nagkaroon po ng ganung class ng ganung pagbabanta, immediately the NBI also took this as a serious issue, kasi you are threatening the life of a commander-in-chief, you're threatening the life of the head of the government as well as the head of state. So this is really of national security concern. Mm-hmm. That's why pumasok ng NBI. Remember, Willard, no? Nagkaroon sila ng investigation. Una is whether they want to establish whether there's really that arrangement, no? Where the vice president contracted an assassin. Mm-hmm. Pangalawa is, we also want to prove na itong video na ginawa ay hindi to doctored, hindi siya manufactured, hindi siya...
1: Kasi baka yun ang sabihin nila.
0: Baka yun ang pagkaintindi ng bawat ordinaryo na tao, no? So, if we will lay down the predicate wherein the video was made with full knowledge of the Vice President, even calling, inviting media personalities to be part of that, whatever you call it. It's kahit Zoom conference ba yun, o meeting, o press con, no? Where this allegation, this grave threats against the president, his wife, and the former speaker were made.
1: Okay. What if hindi pumasok ang minority? I mean, among the senator judges. Mm-hmm. May epekto po ba yun?
0: We don't anticipate sa ngayon. We are focused on how we would present our case on the first day. But if, for example, what would happen, we leave it to the court to decide whether how they would handle the impeachment trial. As far as the House prosecution is concerned, nandito po kami para gampanan ang aming constitutional na obligasyon. Nandito po kami para ipakita sa korte bilang isang respeto sa proseso at sa konstitusyon kung ano yung ilalatag naming kaso na established naman namin yung probable cause. So we leave that to the Senate as an impeachment court on how they would handle their individual members should there be any eventualities that may happen.
1: But at the end of the road, kung halimbawa, no, Willard, talagang kahit ang taong bayan, kunwari lang po ito, theory lang ito, kung ang taong bayan kumbinsido, wow, grabe ang mga ebidensya. Talagang okay, conviction. Even the prosecution would be very confident. Tapos biglang the composition of the senator judges is malinaw na kalaban ng administrasyon. So, absuelto. Pero, you mean you don't have any pushback power?
0: Sa amin po, sana hindi mangyari yan. No? Sana hindi mangyari yan. Because ang impeachment trial po ay hindi lang po pananagutan. Ito po ay paglalatag sa taong bayan kung ano yung dapat nilang maintindihan at inaasahan sa isang leader na binoto nila. Ang pinag-usapan po natin dito, yung karapatan ng bawat mamamayan, ordinaryong Pilipino, na makita nila at maramdaman nila na public office is a public trust. Mm-hmm. Itong impeachment na ito ay para po sa kanila ito. Mm-hmm. So sana hindi po mangyari yan, dahil it would only reinforce the already build up the observation of the public na baka naman gamitin yung power play or numbers, no, para sugpuin or patigilin yung mga ebidensya na gusto naman talaga namin marinig.
1: Okay.
0: Dahil ang taong bayan ngayon, gusto na nilang talaga ng closure. Mm-hmm. So this is the only way, and this is the only legitimate democratic process by which our kababayans, ang ordinary Pilipino, ay magkakaroon sila ng closure, no, na sagot, na konkretong sagot sa isang taon na nating pinag-uusapan na issue.
2: Kung siya, tingin niyo ho ba ay haharap ng personal si Vice President Sara Duterte, at tingin niyo ho ba ay dapat siyang humarap?
0: Dapat ho talaga siyang humarap, dahil unang-una, it will send a clear message na wala siyang tinatago, wala siyang tinatakasan, at yun po yung pinakakonkretong ebidensya na magpapatunay na ready na siya. Matagal na po niya yan din sinasabi, no? Na ready po siyang humarap sa tamang forum. In fact, ang pag-describe po niya dyan ay expect a bloodbath. So ito na po yung pagkakataon para ipatunayan ang kanyang pananalita na ready na siya. So it also speaks about not only how ready she is, but the character that she wants to portray and to display to the public, and especially to those who have voted her to the office. Na yung tiwala na binigay niyo sa amin ay hinding-hindi ko yan. Hinding-hindi ko yan isasantabi. So the presence of the Vice President would definitely, no, kami ha, sinasabi namin be present, kasi would definitely boost her case, no.
1: Okay. Well, sa mga Pilipino mahigpit na sumusubaybay sa kasong ito, ano ang nais inyong iparating tungkol sa kahalagahan ng impeachment trial, at kung ano ang dapat nilang asahan sa mga susunod na araw? So sa puntong ito, oras na para malaman natin kung ano ang sinasabi at tanong ng ating mga manonood.
2: Sa usaping impeachment trial, ang sabi nila, ayon kay Lynn Betty, hindi need, unahin muna ang flood control.
1: Parang iba yon.
2: Hindi need.
1: Hindi daw kailangan. Oh. Kasi flood control muna. Pero iba naman ang ano nun, ang mga paglilitis doon. Oh. Galing kay Maria Rosalyn Babiera Javier, wag pa VIP, umaten dapat. Ayun, parang kilala ko yung taong yan. Ah.
2: Sabi naman ni Rick Haushan, hindi na siguro, ipapasa rin lang naman ang tanong sa mga abogado niya para sagutin. Baka magtataray lang siya doon.
1: Magtataray?
2: Oo.
1: Well, lahat naman yan inoobserbahan. Mm-hmm. Asyong Rodriguez, totoo ba yan? Asyong Rodriguez Salonga. Kahit wag na, mai-impeach din naman yan.
2: Mm. Sabi naman ni JC Palma Patricio, not necessary, but non-appearance is indicative of guilt.
1: Ay, nako. Yan ang nga bang sinasabi natin. Pero tingnan natin, sa mga nakaraan ba, like former President Erap Estrada?
2: Hindi siya humarap. Eh.
1: Ay, hindi siya humarap.
2: Na-abbreviate na rin yung proceedings, kaya hindi na natin alam kung anong maging alternate ending
1: nun. What about
2: kay Chief Justice Corona, yes. Humarap siya.
1: Ah, humarap siya. Sa bawat araw?
2: Hindi sa bawat araw, ilang araw lang. Mm-hmm. Pero sa huli nag-testify siya, lalo na tungkol dun sa issue ng kanyang mga dollar deposits.
1: Ayon.
2: And alleged undeclared wealth.
1: So kanika niya po yan. At nasa sa vice presidente na po yan kung nais niyang mag-attend o hindi. Maraming salamat po sa inyong oras. House Prosecution Panel, Atlanta First District Representative Zia Alonto Adyong. Thank you, sir.
0: Thank you, ma'am.
2: Thank you, sir.
0: Thank you, sir.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
3: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere.